Lexile hi tlangelile Faustino Sidomo ni mahungu lawa hi yisa mahlweni mintirho ya emisoro provincial de Maputo ra Mozambique xiyenge xo rhanga xa mintirho ya hina namuntlha hi khomeleni muyingiseti wa hina hi fike ku xwela kambe a yi vanga ku rhandza ka hina hikwalaho ka switshikamezo swa ku hambanahambana swi nga kona lomu switarateni lomu ma fambela kona ma na byala kambe xa ku tihe leswaku hikuva hi nga boha xiboho xo lexi xa ku va hina na wena hi ve xikan'we masiku ni minkarhi hinkwayo le zamele tindlela hinkwato ta ku hi fika kusuhi na wena hi 5:40 ta matimu ya siku ku va hi tsundzuka leti humeleleke solo.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi nita kuhini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Weno, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Ni lahlekeli hi karitau la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitau lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeli hi makaritau. Loko vani vana lavatsongo. Na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau nda swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma consulta ya va mamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-881. Unga titreche, utakuma humelelo ka swona.
4: Emisor Provincial de Maputo.
5: Cinco horas na 28 minutos. Nga cheliwe. Kama yolo. Shumo vako na ntleketlo. Eh, choti choti. Eh, wena. Eh. Ama kako na ikuna. Wali kalivata ku ese. Ngimili hafu ndzi n'wina mi nga pakela xixani vanhu mpfilumpfilu yi hanyiwa ka la xitiratweni na vutomi la kona hanya vutomi la ku tika kambe hi nga yeni hi swona hi nga swi veki enhlokweni hikuva swi nga hi veka hansi ku leswi hi veka hansi ku lava ku hina hi veka swona hansi a hi tiyiseleni kusuhi lomu hi yaka kona.

0: Деньги мука.
1: Cinco horas na 40 minutos, já é como ni matimo ia seco.
2: Matimo ia seco.
3: 12 kamu da Chino wa 1870. Portugal, a panga xihlale xa kanyaka ne ku vanyaka sungula ku va ya vana. 12 kamu da Chino. Kutlangeliwa siku bya enfermeiro matikweni ya misava. Ku sungula ku treka-treka ka maputukezi ku lwandle bya Indiko ni ku pfuliwa ka matiko ya Afrika wa vuxa, ku va ku hambiwa ta mintengo ya vanyamatiko ngopfu ku Bahia do Espírito Santo, ku sunguli loko lwandle ku sungule ku va ku weta ni ku nkhinyisa man'wana matiko ya Europa mhaka yi vonakiki hi 1597. Ku pfuxelana xikarhi ka maputukezi ni tin'wana tinxaka ta Europa ku lwandle bya Indiko ka tsemelisiwile ngopfu ku xihlale xa le Xifina loko hi 1647 ku mbombomele byatsu ku nambu wa nkomati ku mpfhuka wa 120 wa makilometros. Hi 1686 byatsu bya vutsutsumeli bya ku va byi pfa hi ku xihlale xa Ilha de Moçambique ankhinsini wa Espírito Santo bya 15 wa mabyatsu ya ku va magwimbe mujeki wa Nghilandi mhaka yi karhateki swinene maputukezi. Matimo ma hlaya leswaku swihitana swa vukumeki bya vamatiko ku lowumbangu maputukezi famba swi kuma ngopfu ku vuhosana bya kanyaka. Loko maputukezi ma tlhasile nkhinsini hi 12 ka mayo wa 1686, ndota ya vito Nyaka Manganyela mfa yi rhangeliwa hi hosi Nyaka Nsenga. Va tivisi maputukezi xichelafuzi xa vukumeki bya manghiza nsongeni wa Xipiritu Santo a nga leswaku mfa va juletela amahlonga. Mhaka leyo hi yenci leswaku ku va ni ku lwisana xikarhi ka vamakwavu Nyaka Manganyela mfa a rhangeliwa hi hosi Nyaka Nsengane na Nyaka Machavana lweyi mfa a dumbisi ku nyika vutshamu manghiza. Ku khwatlelisana loko ku vange ku ya vana ka lixaka ku va ku tumbuluka Nyaka Nkulu na Nyaka Ntsongo lana Machavana tiko byakwe byi phangiweke hi vuhosi bya ka Tembe. Ku lwisana ku ye mahlweni lana loko ku dlawe un'we ka vamakwavu va Nyaka Manganyela hosi yi byumeleki ku dlawa ka swizrun'wa swizazo swa maputukezi. Xihlale xa ka Nyaka xi kumeka kusuhi ni nsonga wa Maputo yingitimu ka Mozambique na xi nga ni 42 wa makilometros quadrados. A n'walungu ku kumeka Ponta Mazondwe, kasa nyingitimo ku kumeka Ponta Torres. Ku sukela doropeni bya Maputo ku ya tlhasa kone ku ni mpfhuka wa 30 ni makilometro mabidri. Vahanyi va ku sungula va le ka Nyaka i Vatsonga fa va kumeka ku nsonga wa Maputo Nyaka i vito bya vuhosi byi kumekaka hi ntalo ku lowumbangu. Khaleni ka malembe vuhosi bya ka Nyaka mfa byi tirhisana ni vuhosi bya ka Mpfumo na Matsolo ni swihosahosana swa ka Manyisa na Mazwaya lava mfa va kumeka n'walungu ni n'walungu mpela dambu ka nsonga lomu namuhla ku vitaniwaka Maputo. Ka Maputo ntsindzwa wa Mozambique ku hanya ku tlula umidlawo wa vanhu na ku yandlalakaka hi mpfhuka wa 355 wa makilometros quadrados vahanyi va doropa va lumba tinxaka ta ku hambanahambana. Doropa byi kumeka nsongeni wa Maputo khale mfaka byi tibya hileswaku Xipiritu Santo. A Bahia de Maputo ku cambalata milambu mibidri nkomati na Maputo nakone ku ni xihlale xa ka Nyaka xi nga xalisima leyikulu matikweni ya misava hikwalaho ka titshomba ta xone ta mati. Ku tlhasa 1975 ku huweleleni ka ntshunxeko doropa a byi tiviwa leswaku Lawrence Markish muxololi wa ku rhanga ku tlhasa ka muganga lowu. Ntshako ka Lawrence Markish ku sungule ku nkhima mabyatsu man'wana ya maputukezi lawa fa ma buya ni minchumu a ku va yi cinciwa hi mahlonga matinyo ya tindlopfu ni swin'wana. Hambileswo mabyatsu lawo fa ma nkhisa nkama hinkwawo leswi londzovotiwiki hi mabunu ni manghiza a ku va va hamba va talandza ta mintengo ni vana va tiko. Dozi ka Mudaxini ku tlangeliwa siku bya vainfermeiro matikweni ya misava. Siku lebyi byi tlangeliwa swa nga ku bekela xihluwa Florence Nightingale, n'wana wa Gran Britannia, a belekiweki hi dozi ka Mudaxini wa 1820. N'wanyana lweyi a ve muhisekelinkulu wa mintizu ya vuongoli a midyondzeki loko mamana wakwe fa hambafambafamba na exipiritana ku ya pfuxela timbabyi, mhaka yi mukhomiki mbilo a twela vusiwana swinene vanhu va vabyaka ngopfu vatsongwana. Hikola ka ku tihita kwakwe Florence a hambe mintizu minyingi ya vuzombe ku fana ni ku va pfunisela swinene mintizu ya Cruz Vermelha Real, leswi swi yencike leswaku a kuma ku tlokeleliwa hi lembe bya 1883. Namuhla ku matimu ya siku hi dzimukita ku ya vana ka vuhosi bya Kanyaka ku va Portugal a phanga xihlali lexi hi dozi ka Mudaxini wa 1870 ni siku bya vainfermeiro. Nongonoko lowu wu tswaliwe wu va wu hlayiwa hi Natali hi Ribombo, kasi Tomas Buruma a veka vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo.
2: Metwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Ya vajana vayibadlelile kusuka tana nje uku hani ta hi jana inga yi tirhelanga ya nandzi ha yona ya tsokotswa ku nga hlaya Mr. Bawa ku heyi ya va rhonga ya tsokotswa cinco y 52 minutos. Hlalelisani leti ni nga ti vona mina.

va ku a hi nge tshiki ku landza leswi swi nga ta hi dyisela ka mindyangu ya hina hi ku hinela ku lexi ta ka xi ta ni hlamarisa hileswaku vo lava va khalaka va ku hileswaku a hina hi khale hileswaku a kombo xitivhelela dula hi swona a kombo xitivhelela dula kambe kola ka ku dula ka kombo xitivhel a tlhela a teka movha wolo a famba hi wona a ya ya hamba xo xitereka lexi i kombo xitivhelela le a li hetaku hi ku famba kona u ya lava ku tiva swa ku kasi kahlekahle wena u khale yini u khale hi kombo xitivhele mpelampela no ku ve kombo xitivhele hi lolo u tlhelaka u tlanga hi lona kambe u famba ku hi ku xa xinene a wu ta wu tshika movha kaya u famba u ya xitiratwini se u ya u ya u ya lava swa ku e hileswaku mina ni khale hileswaku ni tshika ku tirha hileswaku a ku na a hina a hina mali ya ku xava kombo xitivhele swin'wanyana swi mahiwaka a swi twisiseki loko u lava ku swi tiva nhloko wa swona a wu swi voni swa ku o munhu a mali xi a xi rhandzaku a hi nge yali a tshika u teka vanhu a va fambisa lomu va lava ku ya kona loko a kuma mun'wanyana mfundzi lwanga a nge mina ni lava ku tirha ni ta gwenda ku tirha hi loli u kumba ni mani a ni ndlela yin'wanyana ya ku va tirha hikuva ku ni movha ya ku famba hi gaji a ku a ni ta famba hi loko gaji leli mina ni byeketela lona hi ku kaka mina va fa hi ndlala loyi a kalaka a nga le ku tirha a fikaku e u nga yi ndhawu chekisa vanhu lava lava u nga na vona kasi kahlekahle a ni li wena hi wena u khalaku ha khale hinkwerhu kambe mina ni tshiki na ha tirha na ha byeketela mina na mina lo ta fika khambi la mina ayi phela automi leli la karhata mina leli utomi la karhata leli utomi la karhata kambe hi nga tlhelele ndzhaku hayi hi nga tlheleleni andzhaku hi nga tlheleleni ndzhaku futhi ku nga tshuki nje ku humelela wakwakwa hileswaku a hi tiyiseleni hi ta za hi fika lomu hi yaka kona swa karhata swa karhata maji hi nga tlheleleni ndzhaku hi ku hambi vona va nga tibuma hambi swona swi nga tibuma swilo swa kona ku cika ka lona lowu tomileni ku nga za ku tibuma ku a hi lava ku hlamala nga yi ndhawu hina wa yitori xi na 23 minutes hi le ka nongonoko gingirika maputo

0: boti wa mina. Hayi mina lwe univonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambi ish sei iwa yini kambe maseve. Yikusele wa ya mati. Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti.
1: Ha! Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lo uya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyo kuni switsongwa tsongwane swako hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni. Kambe swikona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha! Se swi vula swaku u ti dlaya hoxe.
0: Ixi! Hi swoleswo u bi kona. Langusa. Loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi qhevulana ndleleni. Hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Xona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: Hela ku vulavulanyana kutsongo hi to timhaka leta maxapa leti. Hi ku la swinyingi la swi vulavuliwaka. N'wanyani va le leswaku va lava ku khwelisa mali ya nxavo hi ku mali ya maphalafeni ma a mali ya ku khwela xapa hikuva mali ya nxavo wa maphalafeni yi tlakukile. Van'wanyani va ku hileswaku mali leyi fanelaka ku engeteliwa yi fanele ku fika ka madejimetikaji, setemetikaji. Swilo swa koho swinyingi va swi vulavulelaka. Kambe kwalaka ku ta engetela timhaka ta xapa na. Na va nge se engetela a mali ya maphalafeni, se a va sungulile leswaku u la ku khwela xapa la ku ta ka matsolo. Na usukela Basha a wu hakela 35 hi ku khwela kwalaha ya terminal la Basha hi 15 na wa ha nghena xapeni u hakela 15 se loko u hundzuluka na lona u vuya u la tatala xika seni se wa hakela a 20 kumbe 18 hikuva n'wanyana ku nyika document ka xava ku nyiki i nga le laha ya ntse 33 nakona a le ndzima yo leya yin'we abo loko khwela se loko va ta engetela ke va ku leswi vange va la ku engetela lomu a le Zoid va wa hakela 28 lomu a le 28 wa hakela kumbe to hakela mali muni lomu a le 28 u ta hakela 38 div hiko akusuka hi ta fanele ku suka Mozale ku ya 33 ja wa hakela 28 se a Patrice kona ku ya Mozali a hakela a 24 se loko va ta tlhantekela kumbe va ta ku 34 leswi va lavaka ku engetela dash a wu swi twisisi swilo swa kona funtsi vo pfuka njhe va swilorha vo yekela va lorha va ku hi lava ku gindla hi leyi hi gindlaka yona mun'wanyana a khohlwa swa ku namuntlha i mufambisi wa movha wa xapa kumbe kobradori kambe vundzuku na yena hi passagero a tala ku ya ka ndhawu swi ta mi vavela ku humesa mali liya se aha swi tivi aha swi twisisi swa ku kasi kahle kahle ku na yini a va yisa lava swi karhatisa swilo se wena mugangeni wa wena swo yini kona ma famba ya famba mimovha leyi swi li yini matshamelo hi wani kolomu wena u kumekaka kona hi byeli hi beli ka 82-300-10-57-51 84-321-22-87 ale ya 84 kumbe se yi sungule ku tirha hi a hi na tshemba ngopfungopfu leyi muto yi ringisa n'wina va yingiseti n'wece mu yi fonela loko yi nga foni u ta jika u ya koseni ka 82-300-10-57-51 hi le ka nongonoko gingirika maputo ya emisoro provincial maputo radio Mozambique hi laha u tiva mafambelo leswaku manjhani mugangeni wa wena laha u kumekaku kona u swi kotile ku famba u ya lomu nga navela ku ya kona kumbe swi li yini kambe na hi nga khohlwi leswaku namuntlha hi siku la muongori u nga hlaya nchumu hela ni siku la muongori hi ku vanhu lava va hi siza va ka hina lava lava va vaongori va hi pfuna swinene lava hi vona va nga khoma vutomi la hina lava ya ku kova ku va hi ni muyingiseti oyoyo lexile
1: a wu teni va vona
0: lexile hi xisalana mani
1: na makombole ka N'wachavani
0: va makombole minjhani ku njhani ka N'wachavani
1: hi kona kokwa
0: a movha hi njhani koseni ya famba
1: hi ni vhiki hayi u tiya tinandza a yi fambi
0: vhiki hinkwalo
1: hinkwalo ku la movha u tlhe u kuma ka nghodloza u fika va teka 50 para ku ya zimbisi loko u nga yi lavi u nga la ku khwela tika
0: khale ali malimo
1: ali zimsinga
0: sela
1: nghodloza para
0: zimbisi
1: a zimbisi
0: se swoswi va la dobro
1: va lava dobro
0: swilo swa vona
1: yo pfuka hi ti tiratirha ku masin'wini loko hi ta vona hi swona magambo ya swona kambe hali mutikweni ku rhuli
0: hi swona
1: kani mambo ni bomi ngopfu swinene
0: ku tlangele ngopfu hina ku va hi qongelile Inkomu vana ni siku la hombe makombola. Inkomu. Ina 8 horas na 38 minutos, 82 310 57 51. Manjani mafambela ka muganga wa wena leswi kun'wana nyimanyima yo leya maxapa ni. Hello.
1: Elanga a wu swivona byikulu bya mafambelo.
0: Lekulu.
1: Avana va mina vo tshama a va yile ku gwezeni ku ni va xavisaka mabito. But a ta hetile ku gwezeni.
0: Ya.
1: A leswi loko wo kota ku famba swa ku ta vuyisa ku yini?
0: A wu swi tivi, ya.
1: Kasi a mfumo wu hi ya nta yini?
0: Ya.
1: Va hi dlaya bavalanga, va hi dlaya.
0: Kambe.
1: A mfumo a wu dyondzi mhaka hina xisini. Ku nga mi kavala ku endla xitereka. A va ti endli vo twa ndlala.
0: Ya.
1: Ku vona lomu ku duma leswaku va lava ku biya switolo swa mabaniyana. Ku tala swa valatiki va ta xava yini. A va lava ku navela swakudya hi matihlo. Hi ku mala va ya ku xava swibombe va nge maxapa ma nga fambi se vanhu va ta dya yini.
0: Hi swoswo.
1: Laha da mfumo wu hi wonelini mhaka.
0: Ya.
1: Swa yandza ku tshama ku nga na hosi. O ku tshama leswi munhu hi hanyisa swa ku nga pfuniwi.
0: Hi ta.
1: Mara ku kayana.
0: Likona tiko lo ka lingana hosi mpela mpela.
1: Ah, bita zali ba kona.
0: Mhm.
1: Sani mambo ba vakilo lo unene majena.
0: Ya.
1: Banga haye kwaswa makale ya machapa ba ipasabi.
0: Ya. Si inaka wa pumela ku vayengetela mali ya shapa.
1: Bavalanga.
0: Inaka.
1: Si pula ini a swi bomba phela swa mfumo leswi nga ko.
0: Mhm.
1: Saya ndo vayengetela swi malana madzina ku tombiwa. Asikuni kumanga ndaya kugwezeni. Asikuni nga ikumiki nda tshama kaya.
0: Jo, as bomba.
1: Asi mpuna hi ku tshama u nga fami.
0: Asi bomba leswi swi nga nyikeliwa tolo. Wa swi vona swa sungula, swi sungule ku famba-famba kwasena.
1: Asi se famba hali nkwali.
0: Hmm.
1: Makuta ha leswi a ta swi fakele xidzufa, a swi fakele nchumu. Se u ta kwela u hakela yo mali ya barata. Basi a xi dzumba le a byi keti u ta fakela kwalaya.
0: Okay.
1: Autwana
0: dikuru baba msabikintamo ntao etlangelile mishwa hombe 82 310 57 51 le ka nongonoko gingiri ka Maputo emisoro provincial Maputo radio Msambiki mashapa mafama amgangeni wa wena uskotile kufika lo munhu ngana vela kwa kona. Hello. Hello. Hello. Hello, I'm Kumi. Hello.
2: Awshe.
0: Eh, lishile ayo kumi kahle.
2: Mina ukuma.
0: Mm, si, shisiza yini ku wena woni kuma mina ninga ukuma. Hi mani mikwini? Hello.
2: Mani senararat.
0: Baba?
2: Hello, kuni mani senararat.
0: Ah, kasi wa shitwa swa ku nanzwa wena.
2: Yeah.
0: Ah. Nga mai leswi. A swi saseki. Ina.
2: Na xemba.
0: Lishi le mani mikwini?
2: Ah, kuluba na matsheni, ha, no sokula ungena, ungangena, seku no zani ngena uso ako vava.
0: Baba?
2: Ani sama ngena la ala radio la, no zani ngena uso ako vavo.
0: Eh, oyo oyo oyo oyo matsheni.
2: Mm.
0: Mm, kuvava ka wena.
2: Ya magazi ya mashapa ya karata.
0: Yeah.
2: Ekuloke va yengesela mali ya shapa. Mali ya kombostive.
0: Baba?
2: Va yengesela mali ya kombostive.
0: Mm.
2: Inaka, a wu yengesela mali ya kombostive. Se, a mali ya ku khwela maxapa yi nga yengeseliwi. I pfala swi bahisa ku yini ku ri a vanhu lava na vana se va hakela mali ya nyingi hala ka ku gova kombostive.
0: Okay.
2: Se, swi kumeka swi karhata ku ri se a timali a ti kona ku ri hambi yo leya khale ekatireyo a yi ngo enela phela.
0: A yi ngo enela.
2: Majikomo hinkwenu ho pfunana a wu nga na problem.
0: Hi swo.
2: Se ni ku za ku khwela mali liya a ma 36.
0: Mm.
2: Ma 36.
0: Mm.
2: Loko ni nga phazanga. Wena laha va tirha hi mavhinisingu leti.
0: Mm.
2: A va tlhela doxi.
0: Mm.
2: Se loko va ku maji 36 liya.
0: Mm.
2: Se vanhu va brigadara va tirha hi madoxi lobyiseni.
0: Mm.
2: Wa wena mali leyi.
0: Ya.
2: Ene movha leyi ya ku a yi tirha hi mali ya yitsongo ku ni lava nga tirha hi matirimta leti
0: Okay.
2: 30 40 leave. Kusukela tlhela ma 7 May set. Ora tlhela ku malamulungu.
0: Yeah.
2: Aso hume ba.
0: Okay.
2: Loko a khomi lo hina lo a u pimiselana pero ku loko wena u gaka ka wo xura swa ku ni vatwa ka ndlala moya a u shti.
0: A va shti.
2: E wo so xurile ho.
0: Mm.
2: Wena ku wa xa swibomba swa swa magazi.
0: Mm.
2: Para swi va famba hi swo vo. Swi ta pfuna mali swibomba leswi.
0: Yeah.
2: Loko se hambe matepe ya mina ma nga ma nga tirhaka date khanikhani. A ma swi koti swona.
0: Ma swi koti.
2: Si. Leswi bomba leswi va nga swi humesa swi ta tirha yini leswi. Swi ta va tirha nchumu leswiya.
0: Mm.
2: So vona ku mali yona tintivi va ri va swa ku va tiva hi mhaka ya hina Xitsonga va swi tivi leswi.
0: Ya.
2: Ta. A vanhu loko va ta hambela greve va li vo swi kota va swi koti ndlala ku vona swa ku va nga ta swi kota ku tirha hi mali liya va nga yi engetela.
0: Ya.
2: A hi swaku vo a timolweni kambe timbangola vo pimisa ma pimisela vona vo ka va nga swi koti ku khuluma swaku va ta swi endlisa ku siyini para va za va kuma va tsana na vo.
0: Okay.
2: Hambi loko va nga yengeseli mali ya yinyingi siku mbe tikaje na yena va ta kuma ka ku rilela kona ka
0: va
2: yi vona 3 message hinkwayo switatani vo phazama khani mavu
0: se amova ku mugangweni wa wena yo yini yona yi nyimile nakona
2: hina ha hakerisiwa mavhinti betikani mina ni lowu mbhowani lowu
0: okay
2: lowu matikoku lowu
0: se u hakela vhinti ku ya bhowani
2: ya rakizi manjeni se ni huma tolweni ni hakeli vhinti betikani hi devolta kona nti manje u nga ta diskutira nchomo ku u ku lava u diskutira u ta wuya hi minenge u tlhela u famba hi minenge
0: a wena
2: gami khale ni suku manje akaza hi xikota leswi swi hengari muka maphutu loko a nge hi xikoti leswi
0: a wa gwendo famba minenge
2: a kama ku leyo ni wo tshama ka vulani
0: hi to tlhele hi
2: ku pela na ku ndiya de repente se na fambiswa hi minenge fana ni wa ma amsiyani
0: eh
2: loko kama ku leyo ni nga tshama ka vulani
0: eh n'wina
2: wa tshama ka vulani tsinkora para a vintuma hora ku heta vhiki kambe to hete para se un dia qualquer ou fa ele tudo
0: ya
2: u la ka kwa ndawu ya kwala se kwa swa mata pa mafamba
0: ku
2: mo famba mnene yo wa mamsi
0: yewe hi swona matsenyi hlayisa kanye swa
2: salma
0: 8 2 3 10 57 51 8 4 321 kasi 8 4 anga tirhi ni ku tirha nga nga hluphekeni yena hello ga din tlhari ta vona leswaku kuna yini la hello lishile
3: langa
0: lishile xitsala na mani mikweni
3: tele u majana mahanyane
0: ina mani
3: tele u majane a mahanyane
0: eh ba majane kunjani mahanyane
3: mahanyane ku fata
0: inkomo shinene
3: wo endle ku switwa swa ku ha kuna goraro xi bomba tona bomba leswa tshone ke tshonge nkwasi tikambe tebe ene lwa hi lina ya ha no manya na nyi mitsuwe le kola ka starata ti bo ti sukela a tebe ene lwa hi lina ya wa ku sukela le no bo a ga go ba para poane
0: wa ku sukela kwini
3: a go ba para ba xa kwa
0: a
3: nyi mitsuwe le kola ka starata ta hina tsa o ka tsinga le bo kola ka tshwele
0: Jana
3: choshi. Ai navela ku swibomba leswi a branch ra ku hinkweni hi xiku. Majority ra ku swivonela ko bohana. Swidamela ko hala.
0: Ya.
3: Se ai navela ku mthambiki loyi a liwa hi mekweni.
0: Ya.
3: Nga xikulu wiriwe ka swibomba.
0: Vhen.
3: Ku ya ku theke machapa le. Uni mapara hi sinkora hi tempo. Hawu ku mishapa.
0: Na.
3: Loko litalita nalitalile ku ivanyingi phakathi.
0: Yeah.
3: Manje asiya branch ri nkweni swi bomba leswi. Swa ntatlangela ku bomba leswi nga na gorari wa tolo swa 2019. Swi li karhi swi ya branch ri hinkweni.
0: Okay.
3: Yeah. Ndlela ya mafambela vhiki hinkwalo leyi ka fambiwa so. Imali va ri vhendikara to timaleto leto ta ku vana wa yengesela. A fakili la hina hi swa swa hi machapa ni kona.
0: Yeah.
3: Ya. Tshahlanya. Tshahlanya, bona ku yengesela swi ka mhamela makahle ha le.
0: Ya.
3: Loko va yengesela va yengesela ni phakidi la mpiri.
0: A
3: swi ri kahle.
0: A swi yantswa.
3: A swi yantswa.
1: hikulana hi ta a hi ta rila hi po hina yo phakibisi
0: ya
1: manjhe a ku na nchumu
0: hiswo
1: loko va ku nyika yoleyo va nyika swilo mara va ta engetela va u gwela swi a swinenenene swa ku
0: tala
1: hi ta ku yini musandziko wa hina
0: hiswo
1: swi tshamise swoleswo loko va swi lava va tshama le parliament le va vulavula swa swa minawu ya vona swa ku swi tirhela ponte a swi fiki para we hi leswo laha nga tirhani khwati xikwembani
0: hi tlangelile hosi a nga hlayisekani swona
1: kari mama
0: 8:49:08:02:13:10:57:51 a maxapa ma famba lomu nga kona allo lexile lexile swivale swo yi
4: a ti nomoro leswi ku sukela ti nga pfumeli ku vita hambi swa ti nga pfumeli
0: no hi ku twa van'wani swa ku ta tirha
4: se ni kuma swa ku mina kumbe i redi ka laha ni nga ri kona ni nga ko kambe hi wuxalixile
0: inko
4: swivale i rungula hi tala leyi nga ko na ungwa hi timhaka ta mudivela ni khwele xapa ni ya a xikele ni khwela lin'wana ni ya dumayela ikinzikinzi loko se ni wuya ni wuya hi ya vindangola va le zindlu se zindlu i mhaka munhu ya ku i khwelile mali a mi swi tivanga
0: zini
4: siku munhu ya ku i khwelile va muka mi nga swi tivi van'wani va hakele zindlu siva mina no khoma agenzi loko ni swi ala ku kobrana handle la xitiresi no khoma ginzi ni ku ni tsela ku ya bangama ni mi nyiketa ginzi ni huma ni famba a ni cukisa swa ku cuka hi lomu hansi kwa swi vonisa ku miyani wa ni tlanga ku a ni tlangela na ku tlangisiwa swivale
0: ya
4: a maxapa a ma fambisa swo swiya hala ni nga kona ni ri hini ku swi hinisa leswi ya ku ta hi albazini ni gadanarini kuni swi swilaxo ma hi loko ni vona timhaka ta ku huma ni laveta ya maxapa ya ku ya amihlaputeni a ni wuli mafambela ku ni nga famba ni hini swi kota ta solisa ngopfu kambe a ku na xa ku swimaa
0: a ku na xa ku swimaa
4: kasi loko hi wuya ka siku lava infirmeiro a va ya mahlweni va hi tirhela
0: ya
4: va va langa a loko a ntirhweni kumbe ka empresa wo karhi ku ri ni munhu mulo a ka ka ngama hi
0: swona
4: va hinkwavo va vama hi swona va kona lava va loko hi fika swibedhlele va hi khoma ka khwati lava ka va nga hi khomi khwati se leswi ya hayi timhaka ta ntirhweni timhaka ta munhu hi ku munhu loko a lava ku tirha swa yena loko a le ntirhweni a ma swo swa ku lava ku a timagota no hoxeyana loko a thoneketa veneni leya yi pfala ya branch la vanhu hinkwavo ka lava nga na kambe ha va tlangela loko va swi twa leswi hi swi vulavulaka hi ndlela ya ku va tlangela a va emahlweni lava tirhaka kwati va tirha kwati va va va hundzula lava va ka va nga
0: tirhisa
4: a hi veni nisiku linene ni tlangele ku vulavula na wena ka swilaveni
0: inkomu swinene hlayisekani hi swivani
4: inkomu
0: 8:52 ku nga le khale hi ta yi gemeta le ndzimana 8:53:51 hi le ka nongonoko gingirika Maputo a emisoro provincial de Maputo wa radio Mosambiki hi haxa mpfhukeni kusukela doropeni la ka Matsolo a ri wa de resistance ka nhlayo 3:18 kusuhi swinene 4 kantinas na hi kongoma hinkwakunkwaku lomu mpfhunga wa hina wu fikaku kona nganhlateleli la ntamu swinene 102.3 nimbi loko yi to kilowatska onda media allo
5: makwerhu
0: ina hosi ya mina lexini
5: lexini
0: mo ina vola u matimba hlayisile hi nga tingwi na ba
5: nkona ni kulu mukapatini
0: swi tshamisekile
5: ina la liboboli na maxapa maua
0: i nyima
5: wa vona kusuka bobole para kola ka patiti la ndi hakela zoiti loko yi madyambu ndi hakela zinci
0: se swi ya hi minkama ku cincacinca ka koka preso
5: loko yi madyambu ndi hakela zinci se leswi preso yi to khwela kusuka bobole para patiti wa hi para malwana hi tivi swa ku ta hakela mali muni
0: he wena
5: se kusuka bobole para sidade se a hi tivi swa ku ta hakela mali muni naswona se swa kuka ora ungana mashapa a hi tivi nyamuni
0: hi swo kuve ahi vakumi ni vo va bovola va foni ku va va hi byela swa ku swinjhani matshamelo ya kona kosini ya
5: mina ku kuma mani a nga huma ya bovola sweswi mina ni tsena huma ni tivi swa ku swinjhani kosini
0: i swona hi tlangelile
5: vanhu mambo
0: hosi a hi mi pfuni ko kapatseki
5: vanhu mambo khanani na langa la
0: i swo langa langa antoni
5: lada
0: langa mani langa mani
5: Ailton.
0: Ailton Lang.
5: No tengo la ungena rato.
0: Hoyo hoyo. Estamos lucos en acá.
5: Calma.
0: En como es ne. ¿Sabes acá en calma?
5: Calma.
0: Yo. 5 horas, casi 8 horas, no 54 minutos. Y vega que bong. Ka 27 en cual lava y fone leke. Ka nzimana leye ya. Kuba ebola. Ebola ngopu ngopu hi ku. I timhaka ta ku lava ku tiva leswaku mugangeni ka wena manjhani ma fambela hikwalaho ka movha ya ntleketlo a hi swi voniseleni swi vonisela ho hi nga lwisaneni hikuva nkongometo wa hina hi wona lowu hi nga lwisaneni a hi rhuleni njhe lin'wani la masiku swin'wanyani xin'wanyana swi ta cinca a swi nge tshamisi swiwuswi a nchumu xa ku kala xi nga hela xi kona hambi swi karhata hambi swi tika lin'wani siku swi ta va swi yayanta njhe hi ku a hi nga mali na hi londzo va ta nkarhi lowu ku tlangela siku lekulu la muongori loyi a tameleke vutomi la mun'wanyana ni mun'wanyana hambi va li kona vhela ku bala ka muyingiseti wa hina a vuleke leswaku hambiloko va li kona lava zamaka ku nchimisa a tlilasi leri kambe a hi hinkwavo xileswo hanya muongori.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 9 horas já Moçambique, Incare, Wamahungu, Nzenikanongonoko Gingirika, Lixile.
2: Mahungu yamisho hi emissor provincial de Maputo, Mutlai Fernando Sidumu. Tlhelo la ntsengo wa swibomo swi nyikeliweke tolo hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo ku sukela namuntlha swi sungula ku tirha swin'wana entirho wa ku tleketa hi xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu lexi. Ku vulaliwa hi ntsengo wa 1,54 wa swibomba swi fanelaka eku engetela emimovha yi nga landza entirho wa ku tleketa xitshungu exifundzankulu Maputo. Ku nyikeliwa ka swibomba leswi ku yimeriwa ku va ku pumba enxaniso lowu xitshungu xi nga tlhangana na wona a ku va xi kota ku fika lomu xi ku vilelaka. Nkarhini wa kona murhangeli wa munisipo wa ka Matsolo Julio Paruki a twisi leswaku ku ta pfuliwa emiganga yintshwa ya ku swibomba leswi swi fika kona ku fana ni le ka Mukhatini Matola via Ngodloza, Matutwini Matola, Mashava Basha, Titresh Basha na Sidwava Sidadi da Matola, hambi ni Ima Basha hi ku hundza hi Setu Centro na Mulotana Basha. Vurhangi bya munisipi wa Matola Rio byi tshimamisa leswaku ku ya fika hweti ya Outubro a taka yi ta va se yi gamile emitirho ya ku yakisa exitrato xi sukelaka acruzamento la Mozale na xikongomo emugangeni wa ka Belulwana. Swoswi ku karhi ku landziwa emitirho ya ku pfaletela lomu ku tolovelaka eku tala mati hi minkarhi ya timpfula kun'we ni ku yakisa eBulowu leyi hlanganisaka emiganga leyi ya acruzamento na ya kuzamenti la Mozale na Belulwane. Murhangeli wa munisipo Matola Rio Abdul Gafure a tshemisile leswaku mfumo wakwe u karhi u lavetela emali ya ku va ku yakisiwa swin'wana switirato leswi swi kumekaka ka matshamelo ya ku tsondzoma ngopfungopfu hi minkarhi ya timpfula. Namuntlha ku kulungeliwa esiku la mongo hi xiyimo xa matiko ya misava inga Dia International do Enfermeiro. Siku li tlangeliwa na ntlawulo wa vadyayi va xitshunge va kombisa eku xikuvala ka vona hikwalaho ka ku pfumaleka ka switirho swa ku va kota eku landza emitirho ya vona hi tindlela tinene. Swin'we ka swikarhato swa vaongoli swi yelana ni ku pfumaleka ka mabata, maluva, mamaskara, hambi mimirhi ya ku hambanahambana a ku va va daha etimbabyi leti ti tsutsumelaka eswibedhlela a ku va ti ya dahiwa. Hikwalaho ka swikarhato leswi hikwalaho ka siku leri mixu lowu ku vekiwa ehari ya swiluva ka ndhawu yi vekeriweke etinhenha ta tiko lomu ka Matsolo kun'we ni ku ni midokadokisano ni swiyenge swo hambanahambana swa mfumo wa xifundzankulu Maputo na ku kombisiwa eswivilelo swa vaongoli. Mfumo wa xifundzankulu Maputo wu yimela mali leyi fikaka ka 700,000 wa timitikali hikwalaho ka ku xavisa ka ntsengo wa ku fika ka 1,520 wa mihandzu ya makadamia ematikweni ya Afrika-Dzonga ni ya tikonkulu Asia. Swoswi ku tameliwe entirho wa ku tshovela ni ku lulamisela timongo leti ta lisima swinene a ku endleni ka swakudya swa ku hambanahambana ku fana ni maxokolati. Tanihi mahungu ya delegação la Instituto de Amêndoas a xifundzankulu Maputo ka nguva ya nyan'waka ku rimiwe eku tlhela ku byaliwa amakadamia ka ndhawu ya ku fika ka 200,000 a swifundzeni swa Buwani na Mahasha na Muwamba. Ku tlula 500,000 wa vadyondzi va xifundzeni xa Marakweni va ta pfuneka ku ya fika vugangu bya lembe leri hi 5,53 na ku va vatsongwana va tshika eku dyondzela eNkangala. Swoswi ku karhi ku yakiwa hi ntirhisano ni vaseketeri va mfumo wa ka Marakweni a migangeni ya ka Phazimani, Ndichi, Matalane na Jimu Okosha. Tani ku vula ka musivi wa murhangeli wa ta dyondzo exifundzeni xa Marakweni George Masinga, ku gama ka ku yakiwa eswilawo leswi kuta pumba enhla yo ya vatsongwana vanga dyondzela engangala swoswi vanga enhla yo ya ntlhanu wa makume na mambirhi na ntlhanu wa vona la a swikola leswi vona va dyondzelaka ehansi ka misinya kumbe a swilalo leswi va dyondzelaka swona swi nga le ka matshamelo manene lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

0: karati rumasila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
0: esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa misima swinene u nga mphuriseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
0: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hikwendla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa nwana xibedhlela
0: swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
0: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumasila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Inhlikani imbranzo mngisethe tikweni la Moçambique hina 13 horas lawe masungulela ya xiyenge xin'wana xa mintirho ya provincial de Maputo. Nzaka kuva hi kumile Jornal da Tarde interessano na Antena Nacional i nkarhi wa kuva hi kuma mahungu ya xifundzankulu Maputo ka nongonoko Inhlikani Maputo. Vuyingiseti lebyinene.
2: Inhlikani Maputo. Nokonoko ta majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
3: Hakulosa mungiseto rendzeka ka Radio Mosambik, emisoro provincial de Maputo. Inhlikani. Oyoyo ka xengele xa mahungu ya inhlikani ya xifundzankulu lexi. Namuntla wombiri sikula dose ka wetle ya mayo ka lembe 2026 tinhloko maka hi teka na tona hi leti namuntlha ku kulungeliwa ku hundza ka siku la muongoli hi ximi xa matiko ya misava siku li tlangeliwaka na vaongoli va vilela eswitirho swa ku hambanahambana a ku va landza kahle entirho wa vona. Mukomisi wa bandla la Frelimo a komite central la bandla leli hi ku seketela xifundzankulu Maputo Francis Mukanyaya namuntlha a kumeka exifundzankulu Maputo a ku va a tlhengeletana ni swirho swa bandla leri ka leti telenaka ni mintirho yi landziwaka ndzeni ka makungu ya bandla leri Frelimo. Xihubyana UNSS hi ximi xa xifundzankulu Maputo wa vunharhu lweyi a endla enhlengeletano ni vatsari va mahungu va switichi swo hambanahambana swi tirhaka xifundzankulu Maputo ku va a tivisa emintirho yo landziwaka xibyela lexi ndzeni ka makungu ya ku pfuna lava se va nga ku wiseni hikwalaho ka ku limala, hikwalaho ka ku humula, ku dyuhala kumbe maxaka ya vona lava se va hundzeke emisaveni. Lawa man'we ka mahungu hi malulamiseke eka xiyenge lexi a ku ya chumutela ka nongoroko na mutlhongo wa kona me Fernando Sidumo Afonso Magule a le ka Gauteng hi ne ku xivela kunene evunghiseti lebyinene. Loko hi ku khaga hi mingaka ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo a va hi ku fikisela emahungu ya nhlikani lowu dina hi sungula lama vulaka leswaku namuntlha ku kulungeriwa eku hundza ka siku la muongoli hi ximi xa matiko ya misava laha vaongoli va kumisaka eswikhalo swa ku hambanahambana mayelano swi lanaka ni mintirho ya vona kasi hi ximi xa xifundzankulu Maputo vaongoli va karhi va hlengeletanile le amugangeni wa chumeni kulaka matsolo lana va hlengeletaneke ni mukomisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Elengi Xibonges kasi ka ntirho ku kumeka na ku lori Stel Yumanyisa lweyi mpatsaka ka lexi xiyenge enhlekani Stel Yumanyisa hi ntshimantshima hi swihi eswikhalo swa vaongoli a xifundzankulu Maputo.
4: Esikana Francis Dongo swikhalo swa vaongoli va xifundzankulu Maputo swi yelana ngopfungopfu ni ta ku vekiseriwa ka matshamela manene ku va va tirha ni ku va va yembe ni swigotso leswaku tshamiseka a ku va hi swona va kota ku tendela ni ku yamukela timbazi ta ku hambanahambana ti lavetelaka mintirho ya vo vaongoli ka xifundzankulu lexi. Swin'wana swikhalo kombekisiweke hi Diamantina Pedroso murhangeli wa vaongoli hi ximi xa xifundzankulu Maputo a swi yelana ni ta mali a muholo ya vona leyi va yi yamukelaka ka marito ya yena. Diamantina Pedroso a vaongoli a va holi ka mpimo wa ntirho lowu va wu endlaka hikuva tanihi vula ka voo va endle ntirho wukulu swinene na ku na a va tivoni na va nyikiwa risima ka miholo leyi va yi kumaka hikwala ka mfumo wa tiko ra hehe. Kutani ka henhleni ka sweswo va kombele mfumo wa xifundzankulu Maputo a ku va wu endla xa ku endla ku va mphamo leyi va yi nyikumaka yi tlakukanyana kutsongo ku va yi kota ku tsundzekela a kusuhi ni mpimo kumbe ni ku tika ka ntirho lowu va wu endlaka ka swibedhlele swa ku hambanahambana. Murangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli loyi a rhangelaka nhlengeletano leyi swin'we na Secretary d'Etat Henrique Bonges a vuli leswaku wanakanya ku karhateka loko va nga na kona vaongoli ku pfumala ka swibodo swa ku va va tirha hi swoho va tshamela manene hambi ni matirhelo ya voho vusiku ni vusiku va pilela ku tirheni swibedhlele a va na swakudya a va nyikiwi a majana van'wana va apasa nuku hela mintamu lomu akutirini ka vona ka vanga na swakudya kutani hinkwaswo leswi Manuel Ntuli a swi xaxametile na vula leswaku mfumo wa anakanya swaku swa chota vhela vaongoli va fanela a kuva va nyikiwa matshamela manere va nyikiwa swakudya lomu swibedhlele majana va khweva na byaleni ni matshamela manene kuva va tirha kambe a tshembisa leswaku ka masiku lamataka mchumu yi ta fika yi cinca kuva ku leswi yena governador a swi endlaka ni vanghana va mfumo na swikongoma ku yantswisa matirhela ya tinhlari ta tiyengi ta kawutayi hinkwaxo xifundzankulu Maputo. Eric Bongers, Secretary of State, a yingisele ku vula leswaku handleni ka ku nyikiwa matshamela manene vaongoli va xifundzankulu Maputo, tinhlari ta kawutayi a ti voni leswaku tiko a ri ni ka matshamela manene hi timali, kambe leswi lavekaka i ku va va tiya va endla ntirho wa vona, va nga tipeti ka vuhereki, va nga endli vubihi ka timbabyi ni ku va va nga tenderi xitshungu kumbe va xitshika xitshungu van'wana va fasene ku luza vutomi na va nyimela ku tenderiwa. Ponxesa kombela leswaku vaongoli a va yimahlweni ku landza ntirho wa vona endleleni ya nawu. Kutani hi leyi nkatsakanyo ya nhlengeletano leyi endlekaka haleni ku ka achumeni na hi rhengeliwa hi governador Manuel Ntuli na Secretary of State Ricky Ponxesa.
3: Inkomu Stelle Manyisa yana mahlweni hi ku va ni intirho wunene na yimele man'wani mahungu mayelanaka ni siku leli kulu ngopfu swinene ka vutomi bya vaongoli va Mozambique ngopfungopfu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Wuli leswaku xiubyana ENSS hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo vonharhu lweyi a endla enhlengeletano ni vatsari va mahungu va xifundzankulu Maputo laha ku endliwaka enkatsakanyo wa mitirho yi landziweke ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe nga ka lona mayelano ni leswi swi kongomaka eku seketela lava va nga ku wiseni va nga ku lava se va duhaleke lava va nga ku maxaka ma feliweke hi vatsweli va vona kambe na va tana va hlengeletela emale ya vona ka ENSS. Xileswo mutirhikulori Monica Novel hi lweyi murhambaka a ku va hi nkatsakanyo a nyinga mahungu lowu.
5: Udzana ya ku hisekela ku seketela vatirhi na ka Instituto Nacional de Segurança Social kombe hi lweyi hi hlengeletele vakoli ni vatsali va mahungu va xifundzankulu Maputo a ku va yi kombisa a mihandzu leyi koliweke ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sangula ka lembe. Ku vulavuriwa hi vatirhi ni vakolo va mahungu va miti yo hambanahambana ya vupaluxi la mahungu a xifundzankulu Maputo lava kumekeke dorobeni la ka Masolo a ku va swin'we ku kombisiwa mihandzu ni ku va ku dyondziwa tindlela ta ku va ku kotiwa ku va tikomponi hinkwaswo ti swi kota ku va ti hakela mali ya xigrant social. Mali leyi hi tivaka leswaku yi ta pfuna a vatirhi mundzuku ka siku hambi ku va yi pfuna a maxaka loko mutirhi a vabya kumbe ku pfumeleliwa hi swilo swin'wana. Lava va kumekeke ka nhlengeletano leyi hi ta kuma marito ya mun'we ka lava va kumekeke leswaku a vula xo karhi mayelano ni nhlengeletano leyi. Hi vulavula hi Philippe Bila a taka hi le radio communitaria ka N'wamba leyi hi wuxiselaka ku va a hi byela xo karhi mayelano ni nhlengeletano.
6: Inkomu swinene Monica Novela ni mayingiseku na Mxeweta ku hlaya leswaku na kunene a nhlengeletano leyi hi vona yi liya lisima ngopfu swinene ku kombisa leswi a ENSS a swi endleke ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe ni leswi swi nga endlekaka kumbe laveko swi nga vakulu va mahungu ya maradio leswi hi nga pfunetisaka xiswona ku va a ntirho wa ENSS u phalala u ya emahlweni ku va ku pfuneka xitsungu. Swi ni lisima ngopfu swinene leswi hi swi tweke haleni ni ku va hi kume ku va hi pfuneka hi vutlhari bya matirhela ndzeni ka ku haxa mintirho ya ENSS lomu maradio communitario. Ku kombisiwile hi ku tluletana matirhela ya madistrito ya ku hambanahambana ya xifundza lexi xa ka Maputo. Leswi hi nga va ka hi hlaya leswaku troka di-experience mun'wana a hlaya leswi a swi tivaka leswi a swi endleke swa nga maradio. Leswi naswona i yin'we ya tindlela leti ti hi nyikaka ankinki ni matirhela mantshwa ndzeni ka ku paluxa a matirhela ya ENSS a madistrito. Swin'wana leswi hi nga xi hlayaka hileswaku swa nga maradio ku ni laveka leswaku hi hlohlotela xitshungu ku va swi kumeka xi landza opara loko ku endliwa ka ENSS kuva munzuku wa siku va kuma ku va pfuneka hi timali leti kama lowu rin'wani lamasiku va nga ta va le ka xiyimo xa ku va va nga ha gwenti ku va va titirhela a nga va hi mavabyi a nga va hi ntanga ni swin'wanyana xileswo hi suka lana hi tsakile hi suka lani na hi hakarhi matlhari ya ku va hi ya yisa mahlweni ntirho wa ku va ku hlohloteliwa a xitsongo ngopfungopfu hi vulavula hi vatirhi ku va va nghenelela ka ntirho lowu
7: tiva leswaku maradio comunitaria i maradio lawa ma kumekaka ka xitshungu loko mi suka na ni nyamutlhela i matlhari muni lawa mi sukaka na wona a ku va mi ya mahlweni hikuva mi hlohlotela loyi a nga ni xibangani laya loyi a nga ni salawu laya a ku va a tiva lesima la ku va a hakela mali ka xiburha ndza sosiya
6: a xa ku sungula hi nga hlaya leswaku a va nyingi mhaka leyi ya xiburhanza sosiyali a va nga yi tivi a va nga na vuyentelelo bya swona kutani loko swi nga va hasi hi kota ku va hi wupfisiwa hi nyikiwa vutlhari a vutlhari lebyi hi tshemba leswaku byi ta pfuna lava va ku tala ngopfu swinene hi ndlela ya ku va kota ku va va nghenelela ka ntirho lowu hi swivona na swi ni lisima ngopfu swinene na hi ni ku tshembaka leswaku tin'hweti leti ti taka lin'wana siku hi ta tlhela hi hlangana loko yi NSS a hi vitana a ta hi byela leswaku ku ni xa ku cinca ka leswi hi nga swi vona laha hi vulavula hi ku cinca ku va ku yantswisiwa a matirhela ya NSS hambi va ku va xitshungu xi kumeka hi ntalo ngopfu swinene ka ku humesa timali leti ku hlaya i vanhu vanyingi lava ti hambelaka mintirho swongi ko laveka ku va a munhu a yo tholiwa para kota ku va a nyikela mali leyi kasi loko leswi hi sukaka laha hi suka na hi ni vutlhari byin'wanyani ehenhleni ka ku va hi ya hi ya hlohlotela mun'wana ni mun'wanyana hambi loyi a xavisaka a ximati hi basiya rhendzelekela kumbe ni swilo swin'wanyana swa laveka leswaku na yena wo a nga kumeka a humesa xo karhi ku hlengeleta ku va a kota ku va pfuneka mundzuku wa siku
7: inkomu swinene hi marito ya Philip Bila wun'we ka vakumeki ka nhlengeletano leyi yi rhambiweke hi Instituto Nacional de Segurança Social leyi rhambeke a vakoli ni vapaluxi va mahungu va xifundzankulu Maputo a ku va va ta kumeka ni ku va va tiva entelelo wa leswi swi tirhiweke hi Segurança Social ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sangula ka lembe ku vula leswaku Segurança Social ku fambeni ka tin'hweti leti ta ku sangula tin'hweti tinharhu leti ta ku sangula ka lembe a vula leswaku swikarhato a swi kumile ka mintirho yakwe ku fana ni ku pfumaleka ka ndhawu ya ku va minti yo karhi yi tirhela kona ku fana ni ka maxava ni le Bowani lomu va hakarhatekaka hikuva va nga na ndhawu ya vona ya ku va va tirhela kona na a tatiya ni ku va a kombela leswaku hakakunene vakulu va mahungu lava va kumekeke ka nhlengeletano leyi va fanele ku va va paluxa ni ku va va dyondzisa va ya kitiko a ku va va tiva lisima la ku va va humesa mali ka Segurança Social.
3: Inkomu Monica Novela nakona hiya hi kuma emegimenta ka musi ka lexi yenge ximangu ya nhlekani ya xifundzankulu Mabuza kambe a hi nkarhi wa ku va hi vulavula hi leti tilanaka ni vugevenga byi taka na byi humelela ka matlhelo ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Mabuza va vona ku fambeni ka leri vhiki ogongoni ka byona maphoyisa ma tivisa leswaku ja rin'we laha munhu wa makume wa malembe na ntlhanu na mune ya ku velekiwa li kumekaku mavokela maphoyisa na leliwaku li zame eku susa evutomi emukhalabyi mun'we wa ntlhanu wa makume wa malembe na mambirhi na munhu wa woho hikwalaho ka ku musunga kambe a swi kotekanga tanihi ku rungula ka mutirhikulori Veronica Sidumo
8: mhaka leyi yi endleki sonto leyi amugangeni wa Liberdad munisipi wa ka Matsolo lana tatana lweyi ndzhaku ka ku va zami ku dlaya xidyuhati lexi hi poison a gama a ringesa ku xi dlaya hi ku xi kama nkolo ndzeni ka makungu ya ku va a xi tekela muti wa xona munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Karmini ya leti a vule leswaku ku khomiwa ka tatana lweyi swi kotekile hikwalaho ka xitshungu xi mangaleke mhaka leyi
9: a ku ni mwa baba wa 49 wa malembe a kumiwile a kumeka xikwadla xa Liberdad hi ku a swi kotile ku a famba ka muti a ya girdela a mun wa vovo a nga ni spente kwatsi wa malembe o a mu kama nkolo a gama mugwexa ku ina ni ku kama nkolo ku tengi u fapela a ta sala ni muti entao kama loyi hina swi nga hi fikela leswi swa ku bava loyi a fambile a ya kama nkolo a n'wi wa madala anga ungo vagwa isipotile ku imaya madivisa pa reporta ku emukhomo
8: tinwana ti makata vugevenga tivonekile ku famenika ku hela ka vhiki a xidropani xa Bella Vista matutwini ni matola set lana vanhu vambiri va khomiweke hi maphoyisa hikwalaho ka ku va va kumiwile ni 250 kg ya mbangi chiwaka cannabis sativa ndzeni ka mintirho yi landziwaka hi maphoyisa ya ku lwisa vudzahi bya timbangi
9: kun'we wa mama wa sinyora a nga khomiwa hi va khomiwile ni 60 kg ya mbangi a lweyi a salusa mbanga leyi u tisa a tlhela a kosumira a mbangi leyi a Bella Vista kambe kun'we wa sinyora kwale Ntomalembe a nga khomiwa hikuva swi kote na va tidetikala ka swo leswaku a famba a xavisela a timbangi a kaka yehe a xavisaka ka yehe entawu na maphorisi ya mahinti wa hina i swikotile ku hi mi kuma ni 190 g ya mbangi.
8: Munyiki wa mahungu ya maphorisi ya xifundzankulu Maputo Carmine Yaleti a tsetsiya xitshungu a ku va xi nga tinghenisele ka timhaka ti hoxelaka ntshamiseko wunene wa xitshungu.

inkomo mungisitura ndzeka ka radio Mosambiki ya khensa lo swikoti ku wevhe swin'we ka lexi yenge xa mangwe nhlikani ya xifundzankulu Maputsu ka xenge lexi mi vompakati wa me Fernando Sidumu ni lulamiseke kasi Afonso Magule a veka vukhavuteli na ya ku xivela ka vungisitiri.

0: kune mamano vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
1: Ungabali. Phea se avaxiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
0: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi.
0: Mamana, mamana. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni loyi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni. U mu pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

Incomus nene Alberto Langa, logo da voz codelo coi fixela maungu, da telego ramba logo sta co 15 horas. Na yema sueni pangalatanan branzo mxet, e logo sta co 14 horas na 10 minutos, e tava na wena ankuene, kuwa kungwe hi pangalatana, e ta kukumbisa matimu, e esikula mongoli, na kona hi ta pangalatana ivunanga loko swiku 15 horas hi tlhela hi kuma mahungu lana hi nga ta kumaka nongonoko ntwambi ya vhiki hi tlhela hi kuma nongonoko madyela ni vutomi byinene hi leswi lulamiseke ku va hi ya mahlweni hi pangalatana na wena ka nhlekani wa nyamuntlha na hi navela leswaku ve vupangalati ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene hi le mpfhukeni 102.3 ka FM ni himile 8 ka On The Media na hi u nga hi kuma nakona hi ndlela ya 90.0 Pontadour, 89.0 Magud, ni indlela ya internet ka www.rm.co.mz. Ula vetela canais online ya langa EP Maputo. Ova matikweni lomu kumeka kakona unga shkota kupangala tanana ina mranzi wa mwingiset. Inza atavanza kukulu kutiva lesha kunambi loko mikongoma matiku ya msava. Amitsiki kupangala tanani shtichilish msoro provincial de Maputo wa Radio Msambiki. E sungula nzimana ya vunangana ikongoma kule ya jashfunzankulu sofala dropen la beira ya ramba ditu Filipe loko akumaria.

kunene hekola anzutini wanku wa mranzo mwingi sete kufai pangalatana na wena kasi kulela nyamuncha siku hiu umelelisa kava ungoli kufai siku lavona ashitatsakisa loko itava shikotele akukumeka mungwe kava ungoli kuvava hitlamushela mailana ni mahanyela ya vona ni swikarati leswi va hlanganaka na swona siku lin'wana na lin'wana kambe leswo hi ta ya mahlweni taramba Liza James loko akumiyela tsiketa kurila landza timfanelo ta wena na ikongomisa ka lava va kumekaka ka swikarati swa ku hoxeliwa timfanelo ta vona na hinawu hi bala swoswo leswaku yena ni mahlweni mi nga tshamiseni hansi sekelakani mi yima mi lwela timfanelo ta n'wina a timfanelo ti fanela ku xiximiwa se swi nga ta va swi nge fani loko u tshamisa u miyela u va tshika va hoxela timfanelo ta wena landza leswi nga timfanelo ta wena ti swi tsutsumeli u za u swi kota u va u humelela ka swona.

0: Wojulukanya ku mngana imaka munhu
1: ikuyisa ka masikwana lawa sa wena ni leswaku ni tirhela ku lomndlwini
0: utira yini swa lomndlwini hlikani lu ni mumu hinkwawo lu
1: no thula akuva ku tshamiseka hi etlela ka ku kala uthulu phena mbi swiluma luma swingaza swi hidumela loko hi nga thuli lexi xanisaku i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomndlwini
0: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe a wu swi tiva swa ku litihu lin'we a li khemi hove
1: ni tshama ni swi twa
0: ku tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vanhu lakuloni mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
1: i mali ni kalaku ni nga li na yona
0: xihono xikolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi
1: a ni nga swi pimisa
0: hi swoleswo ke a hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyela hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya u mama n'wi lavha wota a xidiwa xi lava wa kala ku nga timatsuva loyi wa

Tanihileswi hi tshembiseke swona murhandziwa wa Mikisete leswaku namuntlha hi ta ku tsandzela titsongo mayelana ni matimu ya siku la muongoli. Nyamuntlha hi xiyimo xa matiko ya misava ku tlangeliwa siku la muongoli hikwalaho ka ku va a ve hi 12 ka Mudyaxihi wa 1820 ku nga velekiwa Florence Nightingale lweyi a tiviweke ngopfu ku fambeni ka nyimpi ya 1850 hi ku seketela ni ku hlayisa a masocha lawa ma vavisiweke ka nyimpi lana a vanhu a va fa ngopfu swinene. Yena a ti hitile hi ku hlayisa swilondza swa masocha ni ku va a landza ta vubasisi ndzeni ka xibedhlele hi xileswo ku sungula a mintirho ya muongoli hi 1974. Nhlangano wa matiko ya misava wa vaongoli wu lange siku la 12 ka Mudyaxihi a nga mayo ku va siku la muongoli hikwalaho ka ku tlangela mintirho leyi Florence Nightingale a yi endleke ku fambeni ka nyimpi ya 1850. Matiko ya misava nyamuntlha ma tlangela siku la muongoli na ma humelelisa ni ku va ma dyondza a swikarhato leswi vaongoli va hlanganaka na swona ku landzeni ka ntirho wa vona na va landza nakona wona va ehleketa a ku yantswisa mintirho leswaku a timbabyi ti nga kumi ku karhateka loko ti fika a swibedhlele. Mayelana ni matimu ya siku la 12 ka Mudyaxihi siku la muongoli hi leswi nga ku tsundzuxaka swona murhandziwa wa Mikisete leswaku tiveka kasi i siku la muongoli hikwalaho ka yini, hikwalaho ka ku humelelisa a mintirho ya mamana Florence Nightingale yena a sunguleke a ntirho lowu wa uongoli matikweni ya misava. Hi ta mahlweni ku kuma vunangana hi rhamba Marlene loko a ku wa hlamali.

Enhlikani mingiselo ku rhandzeka hi tlhela ku hoyizela ka siku ri ra muntlha tanihi ntoloveto musumbuluko wa vumbirhi wa vunharhu no ntlhanu hi nkarhi wa 14:30 xi kumeka kola ku va hi kota ku va hi pangalata na wena ka nongoloko lowukunene hi taka ni nqambi ya vhiki tanihileswi hi tolovelaka ku va swi endla. Tomas Bruma a karhi a khomakhoma muchini ku va nongoloko wa hina ku fikela khwatsi kasi David Ntimani hi yena mulamisi tlhelo mukombisi. Enhlikani ku phinda namuntlha ta vulavula hi nqambi leyi kunene hi hlawuleke ku va hi vulavula hi yona ka siku ra namuntlha ni ku va hi ta ba vunanga byo karhi byi yimbiwaka hi nqambi leyi. Hi vulavula hi Guilherme Silva lweyi a vito rakwe ra mapasi a nga Guilherme Elias da Silva lweyi a nga muchayi lweyi kunene a kalaka a nga hambani ngopfu machayela yakwe na Fernando Luis.

kasi Guilherme Silva imani nakona avelekiwa kwini nakona asungune lembe moni kuva embelela vuchayile bya sukela ku hika kona ishi vutisi ngana xona nakona inhlamulo leta kana yona ka hlikana na munhla kuva hi ku tivisa switsongo swelona ka na Guilherme Silva hambi leswi nga ta kalaka inga xaxameteli nkwato hikola ka kuva ankaro kona unga utsongo swinene kambe hita ku chumutela titsongo telona ka ni muyimbeleli lweyi Guilherme Silva avelekiwa xifundza nkulu Nyembani hi siku ro rhanga ka n'hweti ya Mayo hi lembe ra 1958. I n'wana Alberto Silva na Etelvina Masitela. Guilherme Silva i mun'we ka vana va Alberto Silva na Etelvina Silva ka lava 14. Ka vona ntlhanu wa vona a nga vachayi va tiwaka tikweni. Ka vona hi humelerisa nakona na Arnaldo Silva a nga mukhudlwana vona hinkwavo a nga lweyi a endleke leswaku Guilherme Silva a za a navela na ku va a tsakela timhaka ta vuchayi loko vulavula hi Arnaldo Silva i makwavo kunene lweyi a yimbeke vunanga kumbe n'winyi wa vunanga bya ndhuma Filomena vunanga lebyi byi yimbeleriweke hi Wazimbu malembe ma hundzeke. Vuyimbeleri lebyi byi sungule ku va byi mu nghena ngopfungopfu a titwa na yimbelela ku la se ku hundzaka ma 71 wa malembe na a ti nghenisilile kasi a yimbelelile a xifundzankulu 13. Hi lembe ra 1970 a sungula ku va a ve muyimbeleli wa ndhuma swinene loyi a yimbelela swilo leswi se swi twiwaka hi vanhu vo tala ka maklubi a ku hambanahambana ni vusiku laha a kumeke mali ya ku hlawa. Hi lembe ra 1979 a endzele tiko ra Swazilandia loma a nga eSwatini sweswi laha a yeke nakona a tipatsa ka ntirho wa vuchayi hi laha a xaveke vhoko a vhiola ro rhanga rinene vhiola leri kunene ri endleke leswaku se a sungula ku va ku vuya mapimelo wa ya milorho liyana ya ku va hi ntshimantshima a navela ku va a ya tikweni ra Portugal se swileswo nkarhi a xaveke vhiola ma fikile manyawula wa ku va a fanele ku va a endzela a Portugal laha a gameke ku va a endzela kona a ya chaya malembe ya ku hlawa. Vunanga byi endleke ndhuma yikulu lomu tikweni a ve bya marebenta mix hi ku landza kasi tiko ra Angola ri tsakile ngopfu vunanga a byi yimbeke bya Amor Robado. A disco ro rhanga a ve a yimbelela hi tindzimi ta ku hambanahambana ka tona hi katsaka Xiputukezi, Xinghiza, Xitsonga ni Bitonga laha kunene a veke a va lweyi a endleke albamu ro rhanga. A hi nga ha ta ya mahlweni ku va hi vulavula hi nqambi leyi hikwalaho ka ku va nkarhi wa kona na wona wutsongo swinene kambe tiva leswaku hi wa mune hi ta ku tisela yin'wana nqambi leyi yi nga ta va ka hi vulavula hi yona kwala ka nongoloko nqambi ya vhiki. David Ntiman a ve mululamisi tlhelo mukombisi kasi Thomas Buruma.

0: Mwingiseti wa kujandreka hoyo hoyo. Hina wene ni kusikuja na mwingisha tani ishihena loko kuchasa wavubiji ni kupinda hiwavumune kunongolo kwa madela ni vutomi jinene kuva hikubuisela ingwana nshoko maka le hiko la kayone hinga ni kudumba le shakuta kuma kupfuneka vutomi ni jwaku kaleti ya lana kani madela hambi hikushaisa avutomi jiva jinene. Na shilitano na mwincha hii chela hii vani nchaji yata madela manene le hinga ni kudumba kale shaku wa ijimuka ikusa hivi na hineku mingwana minongoloko. Hikanela ha mamana Ruti lweyi anyela kashi engele shisha madela manene kushipirita na shaku kaji kola shifunja nkulu Maputo. Na mwisha ana hine kuva hibula ile tiela naka ni madela ya munu lwei aanyaka ni mavadri ya tensao. Imavadri lawa hintolo vetu makajataka avakulu vavanu ni kuva makajata avanu lava vangani mishi kambe aisha ile shaku lava ngwana avange makumi kutani iko la kaleso ifanekela ka hinkwezu kuva hingela tamadela manene ku vanu lava va hanyaka ni matshamela lawa. Dokodela hoyo hoyo kani mambu loko swikota ni kona munhla kuva na hile
1: na ushendi na khensa loko muni rambili nyamusha akuva hita bula swin'we hikola ka madlelo ya lava vangani amavabyi lawa ya tinsawu inkomu.
0: Kutlangela hine hi mbilu loko swi koti ku va u tshinxekela ku hine ku hi tlhavukanyisa hi nhloko mhaka leyi. A mavabyi ya tensao hi lawa makazataka vanhu tanihi laha hi hlayekakune nswaku na kuni ni a maencela ya ku kazi mayelana ni madela lawa ma fanekelaka ku va ma landziwa kutani hi jula ku va hi tiva ha wena leswaku a madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensao a nga va wa.
1: Ilani tiva ku kone amavabyi lawa ya tensao hi lawa ma tikombekisaka hi laka ku a muzimbeni ka hina a nga dya hina loko hi dya minchumu leyi kalaka yi nga leyinene yi endlaku leswaku a nga dya hina yi nga circular ban ya loko ngati yi nga circular ban yi endla leswaku a mbilu yi ba hi ntamu a loko mbilu yi ba hi ntamu yi buyisa ama leswi vange ma-complications lawa ma endlaka leswaku a ku hefemulela ka munhu ku va henhla. Se hikwalaho ya khutaziwa leswaku a munhu a fanele ku dya swakudya leswi swi nga ta endla leswaku a mavabyi lawa ya tensawu kumbe mabaxara or leswaku hi kutsongokutsongo ma nyamalala ka mutimba wa hina. A nchumu lexikulu lexi xi endlaka leswaku a matensawu ya hina ma khwela kwala ka swakudya i munyu. I xa ku sungula loko hi dya minchumu leyi nga ni munyu wa wunyingi kumbe hi dya a minchumu leyi nga ni a wulombe van'wani va li i chukela kumbe van'wani va phuza mabyala kumbe va phuza amasumu lawa ma hambiwaku hi wulombe la liyingi hi lawa ma endlaku leswaku a mavabyi lawa ya tinsawu kambe hi nga ma kuma or li nga khwela. Kambe ku ni swakudya leswaku kambe hi khutaziwaku leswaku munhu tenge hi dya swona leswaku a muzimba wa hina u tirha khwati hi titwa hi li khwati i swinyingi leswi hi fanelaka ku dya hi nga sungula kumbe hi khanela hi maverdura ka maverdura wihi na wihi u talanga kumbe matsawu kumbe nyangana kumbe makhofu ni hi khutaziwa kambe ku dya a mafruta fresh kasi lawa nga ya ku hi makuma na mali fresh kumbe ya ka maprocessariwanga kumbe loko hi na wu kaya hi nga makhaya ka misinya loko hi nghena misinya kaya hi nga makuma lomu mabazara va ma xavisaka mapurisa ku ya antswa hi nga vulavula hi tibanana malaranja hi nga ga kambe leswi vange mavhirita malegumi xilani hi kuma ku ma pejon verde hi kuma masenora hi nga ga khutaziwa ku ga afejan se ni ga tinyama ku laveka hi ntamu leswaku hi ga a tihlampfi kumbe hi ga mafurangu ni maperu hi vhita ra ku ga amakarni vermela.
0: Hayi ni hi fanekela ku va hi tsema nyama leyi chiwaka karni vermela ku fana ni nyama ya homu.
1: Amakarni vermela ya tiva hileswaku mani ama kumindawula kumbe ma substance kumbe michumu leyi yi endlaku swaku a loko hi dya hi ku hi mpimo wa wunyingi or hi dya ngopfu swendla ku leswaku amdzimbo wa hina u nga vi khazi a swi vuli leswaku nyama ya humu ya vabyisana kambe loko hi dya hi ku izagerara durante nkarhi wa wunyingi swa endla leswaku amdzimbo wa hina u fika lani ka ku u nga tirhi khazi hikwalaho ka ku tala ka ma-substance lawa ma nga ma kumaka lani ka nyama leyo everyswi hi khutaziwa ku ta ku gama ka rinzerimela kuriki hi wona lawa ma endle leswaku amdzimba u funciona ra khazi.
0: Hi suka hi yingela leswaku a munhu loyi a nga ni tensawu a fanekela ku va a nga di ampunga, a nga di mazhumana, a nga di makhokho hi swone kumba hi swone.
1: Hi swone ku fanele ku va ampunga wa dya kambe ku ni mpunga wa specific lowu a fanelaka ku dya wona leswi va nge hi lowu wa integral. Ingalikali ku ni lowun'wanyana loko u famba lomu mabazarani switolo va xavisaka wa wu kuma mpunga lowu wa specific ka vanhu lava ra vanhu lava va nga ni ya mavabyi lava matesana lowu va nge marriage integral. Integral hikuva u pfumbiwile a ngawu lama substance lawa ma endlaka leswaku loko a munhu a ni mavabyi ya tinsawu a ga li endla leswaku tinsawu la yena li khwela a nga dya mpunga lowu a nga cinca kumbe hi masa kumbe a ga leswin'wanyana va nge i ma avheya swa masereyali swa ku gwala masin'wini hi swona leswi hi khutazaka hi swona leswaku munhu a ga a seni ka timanga ni makhokho ya tiva eka n'wi swa ku a timanga kumbe makhokho naswona swivuliwa leswi swa ku swi ni amagurdura endaw normalment loko makaya ka hina hi sweka a michumu hi chela timanga hi ni ntolovete ku chela timanga hi ntsengo wa wunyingi diferenti ka loko hi tirhisa mafurha man'wanyana hikwalaho loko u tata timanga u tlhela u teka makhokho u chela u endla leswaku a magurdura lawa ya ku kala ma nga li manene ka muzimba wa hina ma kumeka hi ntsengo hi ntamu endaw hi swona leswaku hi khutazaka leswaku bodi yi gasa timanga kambe yi fanele ku dya hi ntsengo wa wutsongo swinene i kambe nuwa ya kutendalo leswaku u zhunta timanga u tlhela u zhunta ni makhokho kwala ka ndhawu ya yin'wi kusa a magurudula lawa ma endleka na ma kumeka na mali manyingi swinene.
0: Mayelano ni kafe hambi hi cane hi yingela leswaku a munhu loyi a nga ni tensawu a nga fanekeli ku va a nwa leswi bitri kumbe swin'wana leswi swa muhlovo wa ntimanyana leswiya u nga hlaya yini mayelana na swona.
1: Hi tlhelela ka cana futhi ya a munhu loyi a nga ni mavabyi ya matensawu wa tsimbisiwa ku phuza cana leri va nge xapretu leli lingani a makamba ya cana lawa ya ntima hikusa ka mahati va ka makamba ya cana lawa ku ni ma-substance lawa va nge makafeyina lawa loko u ma khweva ma endlaka leswaku a mbilu ya wena yi ba hi ntamu endawu loyi a nga ni matensawu a nga khutaziwi kumbe ku phuza cana leri la ntima kumbe makafe hikwalaho ka timhaka leto a fanela ku phuza a maxavherdi lawa ya ku chela mapulanta poda chela jambalakati poda peta kambala bomu ni mapulanta man'wanyana hi ku yandzwa lawa ma endlaka leswaku loko munhu a phuza ma endla swa ku tisawu la yena libasara kumbe li kumeka lile khwati a makafiye ni maxabrito ama kosengazi.
0: Leswi ku tsimbisiwa ka swin'wana kutani ka madela ya munhu loyi a nga ni mavabyi lawa ya tinsawu kutani u nyika mavonela ya leswi swi nga tirhisiwaka ku va ku siviwa leswi tsimbisiwaka. Mayelani ta mitlangu ya ku tiyisa miri a munhu loyi wa leletiwa kumbe a nga leletiwi ku landza mitlangu ya ku tiyisa miri hikusa swi tiva hinkwaswo leswaku loko u tsutsuma leswiya a mbilu ya ku hi leyi baka ku tlulisa mpimo hi liyini hi mitlangu ya ku tiyisa miri.
1: Mitlangu ya ku tiyisa miri hi leyi khutaziwaka ka hinkwenu na vanhu leswaku hi pratikara de acordo ka kondisawu lamun'wana ni mun'wanyana lani hi vulavulaka hi lava va matisawu va khutaziwa a ku va hamba maendlesisi physical ale ka ku va landza madieta nga madyeli lamanene leswaku muzimba wu famba khwazi wa pfumala kambe ku a munhu a nga hamba makaminyada durante unisididiya o loko u li chona u talanga nkama lowu nga ta wona swaku hi wihi lowu u mi darelaka leswaku a hamba makaminyada leswaku a xitimulara muzimba wa yena leswaku u funcionara khwazi swi nga endla loko a hambaka ku sungula a titwa a karhalile kumbe mbilu ya yena yi ba hi ntamu hikusa yi ta ve yi khambela ku sungula kambe a khutaziwa leswaku ikutongo kutongo kada dianga tavya hamba maize sisilawa mzimbo wena uta ya utolovela uwa upule kashifuwa shena lisho kuluka famba ngatiti akara lili principalmente la vangani mapezi ya manyingi kuriki mbapanela akupumba pezi la wana lisho kumzimbo ukontinuara ufunsiona rafazi kisa munu lwe angani mapezi ya manyingi atela vini matensao alta akuwe sumula kaya na kuluka kunene ntawe mkutaza lisho ku ambi maize sisi fiziku lisho ku mapezi matakota kubashara kumbata kota atitua ku sumula kwati
0: Ishone, mazitu ya vugamu minchati ule unga siela ka havanu la vava anyakani mavajilao?
1: Asha kusungula ilesha ku inkwa vula vava angani mavajilao kumbilinda wakala kubange fishtiva shwa kubana wana kambe batitwa mzibenka wana vanga titu kwaati lo kubala kuhifumula vaveni madifikulidadi wakuta zuwa lesha kuwa fumbashi behela lesha nga kustui lesha kuwa tapima ampimu wa mbili ya wana inga lesha kuwa mizina tesamu batatiba shwa ku ambili ya wana ibisa kwaati ibon kumba ibon lesha kulo kuwa va ambili ashikambelu lesho vadoko dela vata vani kama konseji ya lesha vanga taenda shona ikola kama jeli nikola kama konsulta kusakuna vaku tenki vaveni makontroli mensali nda ngisho kutaziwa lesho kwa fomba sibelele kona lo mangata kuma mo orientation ya mkwasu lesho vafanela kuenda shona tani I control la tension kombine ikola kama jeli
0: kan mam sinene mazitu ya lisima ikola ka one mwingi seti wezu ataka funeka ikuingela anongoloko lo wa radio
1: mko
0: kunene hi swingelile leswaku lexikulu ku yantswiseni ka mahanyela loko u li ni tension ikulavisisa madela Shali sima ikuva utolovela a kudale swi nga ni potassium, calcium, ama fibra na uno mati intsengo lo dzingana ka mizwi waku ni kuva ulandza mintlangu ya ku tisa mishi. Loko hi kanela hidro potassium, hi nga sungula hi ku hlaya leswaku dzone dziseketela matizela manene ya mbilu. Dzipfuna mbilu ku ba hi laha swi fanekelaka ha kone. Na indlela leyo uvikela kambilu ka mavabyi. Hi tlhelo dzin'wana potasi lebyi byi tiyisa nyama yaku u nga kumi frakeza. Mianakanyo yaku yi tlhavukanya swinene. Loko mizwi wezu u tizisa a potasi hi laha swi fanekelaka ha kone, a mazambu yezu hi lawa ma taka tiya swinene ni ku va u vekeliwa ka tinyamakazi byi ku vhikela ni ka mavabyi ya tiyinsu. Akuvo ukuma potasiu leji, tolovela kudati banana, mapera bakati, mauva, makalavacha, matamara, malaranja, shilalasi, melau ni shingwana, leshi elanakani mihandru hambi hile shisha masimu kufana nishwa matravu. Lesho, unga shikuma kuna jala, loku shikota, dana mamurangu, mamirtilu, Maamora ni maframbuweza. Imi handru leyo, lemi enchaka leswaku kuengetela na amafuja ya lisima amijini, ni kubekisa leswaku shizu shaku shinga anki shikajala. Kuvonelela amakilu ya miji waku na shone, shini lisima akuva mafuja manga kukajati. Shingwana shinga kufunaka, ikuda shinyalana, udama beteraba, makofu, tifejao, Unwa leiti le dzinga ni calcium le dzi ikanelika adzone kusunguleni dzi tiyisaka amisiha. Tinhlampfi ni tinyama ta kukala tinga na mafuja hi ntamu naswona swi nga ku pfuna. U nga dzivali ku ya mahlweni hi ku da swa le masin'wini. Mavitamina ni mafibra swi kolano swi ta basisa mizwi waku ni ku tiyisa swinene. Dzimuka leswaku loko u tolovela ku da munyu hi ku tlulisa mpimo. Vutomi byaku byi nga ta vaka matshamela manene.

0: lebyi I vugamu bya nongonoko wa tamadela ni vutomi byinene wa siku dza namuntlha lani hi khaneliki hi letelanaka ni madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensao mawaku loko wone u tlhasi hi tindlela tinene ta vuyingiseti mawaku loko u yamukeli mazwitu ya ntlhazi yezu mamana Ruth Mandlati mayelano ni nhlokomhaka ya siku loko lwantamu emahlweni ku yi bekisa vhiki byi taka hi ta tlhela hi va na wene
1: madela ni vutomi byinene
2: nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela
3: dana hi ndlela yinene ku

0: Mawungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Namuntlha ku tlangeliwa siku ra infirmeiro hi xiyimo xa matiko ya misava. Hi amukela mahungu ya vutomi bya infirmeri wa Mosambiki a xifundzankulu Maputo hi Stelle Yumanyisa.
1: Swikhalo swa vahunguri va xifundzankulu Maputo swi yelana ngopfungopfu ni ta ku vekiseriwa ka matshame lamanene ku va va tirha ni ku va va ya veni swigoxo leswaku tshamiseka a ku va hi swona va kota ku tendera ni ku amukela timbazi ta ku hambanahambana ti lavetelaka mintirho ya vo vaongoli ka xifundzankulu lexi. Swin'wana swikhalo swi kombekisiweke hi Diamantina Pedroso, murhangeli wa vaongoli hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, a swi yelana ni ta mali a muholo ya vona leyi va yi amukelaka ka marito ya yena. Diamantina Pedroso a vaongoli a va holi ka mpimo wa ntirho lowu va wu endlaka hikuva tanihi ku vula ka vo va endle ntirho wukulu swinene na ku nawu a va tivoni na va nyikiwa risima ka miholo leyi va yi kumaka. Kutani va kombele mfumo wa xifundzankulu Maputo a ku va wu endla xa ku endla ku va mphamo leyi va yi kumaka yi tlakukanyana kutsongo ku va yi kota ku tshunzekela a kusuhi ni mpimo kumbe ni ku tika ka ntirho lowu va wu endlaka ka swibedhlele swa ku hambanahambana.
0: Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, namuntlha a hlengeletanile ni vatsali va mahungu va switichi swa ku hambana swa xifundzankulu Maputo akuva a kombisa mihandzu ya ku kola tinemba ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe hi nga ka rona. Monica Novela.
2: Ku vulavuriwa hi vatirhi ni vakolo va mahungu va miti yo hambanahambana ya vupaluxi la mahungu a xifundzankulu Maputo lava kumekeke dorobeni la ka Masolo akuva swin'we ku kombisiwa mihandzu ni ku va ku dyondziwa tindlela ta ku va ku kotiwa ku va tikomponi hinkwato ti swi kota ku va ti hakela mali ya xigrant social. Mali leyi hi tivaka leswaku yi ta pfuna a vatirhi mundzuku ka siku hambi ku va yi pfuna a maxaka loko mutirhi a vabya kumbe ku pfumeleriwa hi swilo swin'wana.
0: Mfumo wu kombisa makungu ya ku hlohlotela ngopfu ku tirhisiwa ka maphalafeni ya gas natural ka mimovha ya ntleketlo swa nga ndlela ku hungula nxanisa yi vangiwaka hi ku durha ka maphalafeni ya mimovha. Naswiritano mfumo wu humesa kusukela namuntlha xipimo xa 154 wa swibomba swa ku rhwala vanhu a doropeni ni xifundzankulu Maputo. Stelle Yumanyisa.
3: A xitshembiso lexi vekwe musumbuluku lowu hi murhangeli wa tiko Daniel Chap ku fambeni ka ntirho wa ku nyikela ka 154 wa swibomba leswi kongomaka ku pfuna ta nhleketlo wa vanhu a madoropeni ya ka Matsolo, Bowana, Maputsu, Nwamba, Marakweni, Matola Riu na Yehe na Mahasha.
0: Nuna wun'we khomiwile mapolisa Bairro Liberdade municipio wa ka Matsolo hikuva vekiwa nandzu wa ku zama ku dlaya mukhalabye wa 74 malembe mhaka yi humeleleke sonto yi hundzeke. Veronica Sidumu.
4: Mhaka leyi yi endleki sonto leyi emugangeni wa Liberdade munisipi wa ka Matsolo lana tatana lweyi ndzhaku ka ku va zami ku dlaya xidyuhati lexi hi poison a gama a ringesa ku xi dlaya hi ku xi kama nkolo ndzeni ka makungu ya ku va a xi tekela muti wa xona. Munyiki wa mahungu ya maphoyisi a xifundzankulu Maputo Carmina Leite a vule leswaku ku khomiwa ka tatana lweyi swi kotekile hikwalaho ka xitshungu xi mangaleke mhaka leyi.
5: Akuri mun'we wa bava wa 49 wa malembe a kumeka a khomiwile a kumeka xikwadla xa Liberdade hikuva a swi kotile ku a famba ka muti a ya girizela a mun'we wa vovo a nga ni 74 wa malembe o a mu kama nkolo a gama mugwela swaku ina ni ku kama nkolo ku tengi u fa pela a ta sala ni muti. Entao kama loyi na swi nga hi fikela leswi swa ku bava loyi a fambile a ya kama nkolo a n'wi wa madala a nga ungo vagwa hi xikotile ku hi maya madirexion xa pela hi kota ku i mukhomo.
4: Tin'wana timhaka ta vugevenga ti vonekile ku fambeni ka ku hela ka vhiki exidorobanini xa Bela Vista Matutwini ni Matola Set lana vanhu vambirhi va khomiweke hi maphoyisa hikwalaho ka ku va va kumiwile ni 250 ya mbangi yi chiwaka cannabis sativa ndzeni ka mintirho yi landziwaka hi maphoyisa ya ku lwisa vudzahi bya timbangi.
0: Mi twile mahungu ya madyambu ya emisoro provincial di Maputo. Man'wana Matava Mfukeni ora ritaka.

0: kani mumu swinene hi ni ku dumba ka leswaku loko hi ta ningena ka nsimbi ya dzoito ra zvi hi ta kota ku va hi tiva yentelelo ya lawa ni man'wana madzungula wa xitrikomba dzaseto ra zvina 6 minuto za tikweni hinkwabyo bya mozambique kun'wana mi hi kumeki ha mi lahlekanga hi ku va hi emisori provincial maputo wa radio mozambique pfumelani ke leswaku va hi tsutsuma hi ya hlometela leti yelanaka ni ta vupaluxi kutani hala ya mahlweni hi ta ya kuma vunanga vunanga bya ku hambanahambana ni ku ya le ka nsimbi ya zoitoras
1: Bola no belo avô clash matzo lo akalta ke shkarka campo akalta belo ak sungula akalta belo ombere afula mela aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo ayi msentango
2: ni mongwe ka vakuzeli vantango ntseni ka campo wasata ka belo ka nwana wa ntano wati weti atsulela belo wa mpepo
1: kasi yena yendla yini
2: sati wa mbwa mpepo nwana nga na yena makatleni wo mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa kusima swinene unga mpfunisela swin'wana handle ka ku munyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhe ya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mozambique Emisor Provincial di Maputo loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titshechi Ifonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. Unga titshechi u ta kuma humelelo ka swona
5: Emisor Provincial de Maputo.
6: Mama, Femina ana malivro. Masala ya hina mahlukeli limpfula. Ani nga taya xikola mina.
7: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher vata swivona swa ku va endla yini nwini?
6: Ani ndau mina.
8: Semirilisana makamu.
7: Lexa nwana wa wena lexi. Xiyela ka ku ya xikolweni. Ale angayi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
8: n'wananga tana haleni wa swo
6: hi mina lweyi papa
8: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza A u va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na professori a u va xuvi
6: na va xuva
8: tenki mi ya xikolweni n'wananga swona va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa mainjhiniyero
6: na swi lava
8: hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti
9: Papai, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa le rhandzu ni ku tenga, a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

0: sikunene mathutsi na Rosa ava titshamelile vavandla ukuhlwa kuva valoveka loko vato wa mpepo se va ku hwi va yingisela swaku I mani ya banka anini
1: se I mani ya baka mpepo a mumu hinkwawu lowu
2: loko za utwa mpepo a kuna mun'wana I hosi ya muganga levi yini marungu lamaka
1: a kuna nchumu u lava ku hetela nkama wa hina mahala ntse
2: miyela miyelanyana papa wa vatsongwana a hi switweni ka
3: va ka hino hi leyi mpfula ya magindlambeva ni ndhambi swi taku a hi ti voneleni hi suka lomu makaya hi baleka hi ya ntlhaveni maradio ma huwelela hi nga ha yimeleni ku teka lexi kumbe lexiya a hi lweleni ku huluxa vutomi bya hina ni va ka hina hi baleka sweswi ndhambi yi fikile
1: wa yitwa hosi ya wena xikwembu xa ke xi langana ni munhu swa ku xi lava ku nisa mpfula yi nga ta vanga ndhambi
2: a leswi vuliwi ka rado mani a hi fanela ku va hi swi twisisa hi songa xikhumba xa ha tsakama hi baleka
1: mina ni nge tshiki tihomu ta mina ti sala toxe ti yiviwa hi mhaka ya munhu a tshama yi vona ku hi ndhambi ya ku fika ni lomu ka hina lowu
2: ankano siku lin'wani va ta hi kuma na hi mbekukile hi mati kolomu masiku hinkwawo loko ku lava ku na mpfula ha swi twa ka marado nakona masiku lawa a va ha phazami mani
1: u li yini loko u lava ku baleka famba wona ni hosi ya wena mina ni nge si tihomu ni mfuyo wa mina lowu
2: yo
0: kunene mathuse a nga landzanga swilo leswi swa vuhosi a gama hi ku fikeliwa hi mati ma dlaya mfuyo ni ku wona swo tala yena ni ndyangu va ve ni njombo hikusa va hulixiwe hi mabyabya mhangu loko yi humelela yi nga ve ni kambirhi yi nga tlhanganisa vanhu kumbe hi ku fana yi nga va hambanisi loko ndhambi yi fikile yi tiseli vengo mutini wa mathusi lanaka ku va nga yangulani swinene ni nsati
4: kuni maria kasi mhaka munhu nga na yona wena
2: a hi nchumu u vutisa leswi mhaka mu
4: a mi yangulani swinene na maseve loko a ku yangula nchumu ho mu phatlula loko swi lava ho miyela
2: loko a li wena a wu ta mu yangula munhu loyi a alaku ku dlaya
4: maria
2: mina ni yo huluka hi njombo ni tshami siku hinkwalo a matini mhaka ya nkanu yakwe liya va hi byela swaku a hi sukeni yena a yala a ku a nge famba siya swifuno a vekela nisima tihomu ku tlula vutomi bya hina vanhu
1: maria leswo se hi swi vulavulile swi hundzile a ni vekelisima swifuyo mani kambe va ka hino a ni nga swi pimisi swa ku mati ma nga hi fikela mani
2: i nkanu nga nayo i nkanu
4: ma swi twa ndhambi ya nan'waka maseve yi kulu mati ma fekini lomu makalaka ma nga fikanga na mi ka ndhambi ya rozita
1: ey u tiyisile maseve u tiyisile laya ka mina kusukela ni tswaliwa a ma nga khangi ma fika mati ya ndhambi kambe nyan'waka ndhambi ti yindlu a ti voneki
4: ey hina hi yantle hi suka wo nkama wolowa va beke mpepo wa tiva swidzedze ni tindhambi ta nan'waka a ta ha fani ni khale loko va kusuka u nga ha teki nchumu tekela ku vhutu a ku va u nga ti layi
1: ya se ni swi vonile maseve ni khonwile kusukela swoswi loko va ku hi leswi swa ta ni wa ku sungula a ku va ni nga veki khombyeni vutomi bya ndyangu wa mina phela nambi swifuyo lin'wani siko yi na ni hume na swona na ti laya mani na ti laya ku va ni tima hi mafandleve
4: wa swi twa wa swi twa maseve maria
1: kusukela swoswi kata wena maria wena maseve kusukela ka swoswi loko a li hi mina ni ta viwa ku sungula ku swi landza swileleto hinkwaswo swa varhangeli kuphinda kambiri. He, inguzi.
4: Ya, swinene leswi.

0: Tabazili loko aku bonasi jahela, bonasi jahela impela utisile we tabazili bonasi jahela hikuva hi ya le ka nsimbi ya 18 xikutani loko hi ningena kone a ku na bonasi byi nga ka tiyisela loko hi ninginile ka nsimbi ya 18 leswi swi fanelaka ku va swi humelela ku va hi nyisela Roberto Mudlovu na Afonso Magule leswaku va ta hi kombisa leti letiyana ti yelanaka ni vutomi bya xifundzha nkulu Maputo ku wena u hi kumaka hi lonkama a wu lahlekanga hikuva mintirho ya Xitsonga nakona yi ya yimisori provincial Maputo wa Radio Mozambique hi na emihaxa mpfukeni ya 102.3 ka frequency Abdullah Damilo itele ka onda media Magudu hi kone hawo 89.0 kasi le Ponta Dori 90.0 nakona swa koteka ku va u longoloka ni miti sweswo hi ndlela ya internet tinyingi tindlela ta ku va u kota ku longoloka ni miti sweswo kwini na kwini lomu wene u kumekaka kone.
1: Radio Mozambique Maputo.
0: Atikweni hina 18 ahini ya kumahlavutelo wa matshungula. Nhlautelo wa matshungula. Nongonoko wa matshungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzha nkulu Maputo.
2: Ripelile. Namuntlha ku tlangeliwa siku ra infirmeri hi xiyimo xa matiko ya misava. Institut Nacional de Seguranza Social, INSS, namuntlha a hlengeletanile ni vatsali va mahungu va switichi swa ku hambanahambana swa xifundzankulu Maputo. Tinhloko ta nsima ta nhlawutelo wa marungulo ya siku ra namuntlha u nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mudlovu lava mi navelaka vuyingiseti byinene. Namuntlha ku tlangeliwa siku ra infirmeri hi xiyimo xa matiko ya misava. Hi amukela mahungu ya vutomi bya infirmeri wa Mozambique ya xifundzankulu Maputo hi Stelio Manyisa.
3: Nhlangano wa vaongoli hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kombela nseketelo wa mfumo wa xifundzankulu Maputo ku yantswiseriwa matshamelo ya ku tirha hambi ni ku nyikiwa swigodzo leswinene swa ku va va tirha hi swona a ku va swi na byalisa matendlelela ya xitshungu lexi lavetelaka mintirho ya ta vudahi ka swibedhlele swi nga swingani swa xifundzankulu Maputo. Murangeli wa nhlangano patsaka vaongoli hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Diamantina Pedros loko a vulavula wa umbirhi lweyi ku fambeni ka mintirho ya ku tlangela siku ra voho hi xiyimo xa matiko ya misava a vule leswaku ku karhateka loko va nga na kona ka masiku ya namuntlha ku patsa ni ku pfumala a mimphamo leyi yi ringanaka ni ntirho lowu va wu endlaka siku rin'wana ni rin'wana. Diamantina Pedros a vulavuli hi ku karhateka kun'wana loko va hlanganaka na kona namuntlha ka siku.
4: Sobrecarga de trabalho devido à escassez de profissionais em relação à demanda crescente, condições laborais precárias, com falta de materiais básicos e ambientes que não garantem segurança nem para o profissional, nem para o paciente. Remuneração insuficiente e atrasos salariais que desmotivam e fragilizam a dedicação de quem já dá muito por si. Formação contínua limitada, que impede a atualização científica e tecnológica necessária para responder às exigências de saúde. Pouca voz nas decisões políticas e institucionais, o que perpetua a invisibilidade da enfermagem nos espaços de poder.
3: Em caminho ao corno, murangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli, a anakanyile ni ku pfumela leswaku vhela vaongoli va xaniseka ka masiku lawa ogamu, kambe a tshembisa leswaku mfumo lowu rhangelaka wu ta wu tihita hi ku lavetela mihlamulo ya ku pumba nxanisa leyi vaongoli va nga ka yona.
5: Também reconhecemos que já há alguns anos não estamos a conseguir realizar os atos administrativos que seriam fundamentais para que possam melhorar os vossos salários. Reconhecemos também a vossa sobrecarga nas escalas de trabalho nas nossas unidades sanitárias. O Conselho Executivo Provincial também continua a fazer a sua parte, assumindo o seu compromisso de melhorar cada vez mais as condições de trabalho dos profissionais da saúde, em particular as dos enfermeiros.
3: Nkameno kona mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo Henrique Bonges a va nyiki xivindzi vaongoli a ku va va ya mahlweni ku va va tendzela xitshungu hi tindlela tinene hambileswi va hlanganaka ni swikarhato.
6: um enfermeiro da província de Maputo. Não pode lamentar só, temos que lutar, todos encontrarmos solução para resolvermos o nosso problema. E vocês estão conseguindo fazer. Esta nossa população hoje está saudável, graças ao vosso trabalho. O governo, o Estado, reconhece que há dificuldades. Precisamos de cultivar. Um dia vamos encontrar as soluções.
3: As fundas Nkulu Maputo inquasho kuni mpimu wa kufika gidi ni madzana manharu wa vaongoli lava vatirhaka ka swibedhlele swa ku hambanahambana va amukela ka xitshungu vusiku ni nhlikani.
2: Mfumo wu kombisa makungu ya ku hlohlotela ngopfu ku tirhisiwa ka maphalafeni ya gas natural ka mimovha ya ntleketlo swa nga ndlela ya ku hungula nxanisa yi vangiwaka hi ku durha ka maphalafeni ya mimovha. Naswiritano, mfumo wu humesa kusukela namuntlha xiphemu xa 1,514 wa swibomba swa ku tirhela doropeni ni xifundzankulu Maputo. Mahungu ma koliwile hi Stelio Manyisa.
3: Xitshembiso lexi vekwe musumbuluku lowu hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo ku fambeni ka ntirho wa ku nyikela ka 1,514 wa swibomba leswi kongomaka ku pfuna ta nhleketlo wa vanhu a madoropeni ya ka Matsolo, Bowana, Maputo, Nwamba, Marakweni, Matola Rio, na Yehe, na Mahasha.
7: E ainda dentro deste ano, estaremos na província de Inhambane, onde estamos a exportar gás há mais de 20 anos para a África do Sul, para fazer o lançamento do Programa Nacional de Massificação de Gás Veicular.
3: Murangeli Watiku Daniel Chapo, loko a vulavula lana a Estádio da Independência Nacional, Kalika Estádio, Xakamaxava, kunyikeleni ka swibomba leswi nga ta pfunaka ku tleketleni ka vanhu a doropeni ra Kamatsolo ni ma munisipio man'wana ya xifundzankulu Maputo. Munisipio wa Kamatsolo vula leswaku se wu ni marota lawa se ma nga ta kongomisiwaka koho swibomba leswi nga ta pfunaka vayakitiko. Ku vulavuriwa hi 10 la marota ni 5 ka marito ya Júlio Paroque.
8: Vamos dar alguns exemplos. Ou uma rota nova, que é Mucatini, Via Angolhosa, para a cidade da Matola. É a rota mais longa, com 49,8 quilômetros. Uma rota interna, Doava, cidade da Matola, Ima, Baixa, Via 700, Mulotana, Baixa, Zimpeto, Boane, Congolote, Hospital Provincial, Via T3, Matutuin, cidade da Matola. E a partir daqui, do bairro Acordo de Lusaka, do Estádio da Independência para Baixa, vamos também alargar o horário. Em vez de terminar às 22, vamos terminar à meia-noite. Essas viaturas vão de imediato para servir a nossa população. Estamos a pedir e não queremos que surjam nhonguistas que vão fazer subir o preço do gás. O gás é nosso.
3: Rangeli wa munisipio wa Kamatsolo loko a ku kwangalavi a vuxambaji a ku tirhiseni ka swibomba leswi fambaka hi gas leswi nga ta sungunaka ku tirha kusukela lerixaka a xifundzankulu Maputo.
2: Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, namuntlha a hlengeletanile ni vatsali va mahungu va switichi swa ku hambana swa xifundzankulu Maputo a ku va a kombisa mihandzu ya ku kola amale ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe hi nga ka rona. Mahungu lawa ma koliwile hi Monica Novela.
9: Ku vulavuriwa hi vatirhi ni vakolo va mahungu va miti yo hambanahambana ya vupaluxi la mahungu a xifundzankulu Maputo lava kumekeke doropeni la ka Matsolo a ku va swin'we ku kombisiwa mihandzu ni ku va ku dyondziwa tindlela ta ku va ku kotiwa ku va tikomponi hinkwato ti swi kota ku va ti hakela mali ya xigrant social. Mali leyi hi tivaka leswaku yi ta pfuna a vatirhi mundzuku ka siku, hambi ku va yi pfuna a maxaka loko mutirhi a vabya kumbe ku humeleliwa hi swilo swin'wana. Lava kumekeke ka nhlengeletano leyi hi ta kuma marito ya mun'we ka lava kumekeke leswaku a vula xo karhi mayelano ni nhlengeletano leyi. Hi vulavula hi Lipidila a taka hi le radio communitaria ka Nwamba leyi hi wuxiselaka ku va a hi byela xo karhi mayelano ni nhlengeletano.
10: Nkomu swinene Monica Novela ni nga yingiseki na Mixeweta ku hlaya leswaku na kunene a nhlengeletano leyi hi vona yi liya lesima ngopfu swinene ku kombisa leswi a INSS a swi endleke ka 2023 ta ku sungula ta lembe ni leswi swi nga endlekaka kumbe laveko swi nga vakuli va mahungu ya maradio leswi hi nga pfunetisaka xiswona ku va a ntirho wa INSS u phalala u ya emahlweni ku va ku pfuneka xitsungu. Swi ni lisima ngopfu swinene leswi hi swi teke haleni loko va hi kume ku va hi pfuneka hi vutlhari bya matirhela ndzeni ka ku haxa mintirho ya UNSS lomu amaradio communitario. Ku kombisiwile hi ku tluletana matirhela ya madistrito ya ku hambanahambana ya xifundza lexi xa ka Maputo. Leswi hi nga va ka hi hlaya leswaku troka di-experience, mun'wana a hlaya leswi a swi tivaka, leswi a swi endleke swa nga maradio. Leswi naswona i yin'we ya tindlela leti ti hi nyikaka ankhinki ni matirhela mantshwa ndzeni ka ku paluxa a matirhela ya UNSS ama-district. Swin'wana leswi hi nga xi hlayaka hileswaku swa nga maradio ku ni lavekwa leswaku hi hlohlotela xitsungu ku va swi kumeka xi landza opara loko ku endliwaka hi UNSS, ku va mundzuku wa siku va kuma ku va pfuneka hi timali leti. Kama lowu rin'wana lamasiku va nga ta va le ka xiyimo xa ku va nga ha gwenti ku va va titirhela, a nga va hi mavabyi, a nga va hi ntanga ni swin'wanyana. Xileswo hi suka lana hi tsakile, hi suka lani na hi hakarhi matlhari ya ku va hi ya yisa mahlweni a ntirho wa ku va ku hlohloteliwa a xitsongo, ngopfungopfu hi vulavula hi vatirhi ku va va nghenelela ka ntirho lowu.
11: Tiva leswaku maradio communitaria i maradio lawa ma kumekaka ka xitshungu. Loko mi sukana ni nyamuntlha la i matlhari muni lawa mi sukaka na wona, a ku va mi ya mahlweni hikuva mi hlohlotela loyi a nga ni xibangani laya, loyi a nga ni salawu laya, a ku va a tiva lesima la ku va a hakela mali ka xikuranza sosiya.
10: A xa ku sungula hi nga hlaya leswaku a vanyingi mhaka leyi ya xikuranza sosiyali a va nga yi tivi, a va nga na vuyentelelo bya swona. Kutani loko swi nga va hasi hi kota ku va hi wupisiwa hi nyikiwa vutlhari, a vutlhari lebyi hi tshemba leswaku byi ta pfuna lava va ku tala ngopfu swinene hi ndlela ya ku va kota ku va va nghenelela ka ntirho lowu. Hi swivona na swi ni le sima ngopfu swinene na hi ni ku tshembaka leswaku tin'hweti leti ti taka lin'wana siku hi ta tlhela hi hlangana loko UNSS a hi vitana, a ta hi byela leswaku ku ni xa ku cinca ka leswi hi nga swi vona laha. Hi vulavula hi ku cinca ku va ku yantswisiwa a matirhela ya UNSS hambi va ku va xitshungu xi kumeka hi ntalo ngopfu swinene ka ku humesa timali leti. Ku hlaya i vanhu vanyingi lava ti hambelaka mintirho swongi ko laveka ku va a munhu a yo tholiwa para kota ku va a nyikela mali leyi. Kasi loko leswi hi sukaka laha hi suka na hi ni vutlhari byin'wanyani ehenhleni ka ku va hi ya hi ya hlohlotela mun'wana ni mun'wanyana hambi loyi a xavisaka a ximati hi basi ya rindzelekela kumbe ni swilo swin'wanyana, swa laveka leswaku na yena wo a nga kumeka a humesa xo karhi ku hlengeleta ku va a kota ku va pfuneka mundzuku wa siku.
11: Inkomu swinene hi marito ya Philippe Bila, wun'we ka vakumeki ka nhlengeletano leyi yi rhambiweke hi Instituto Nacional de Segurança Social, leyi rhambeke a vakoli ni vapaluxi va mahungu va xifundzankulu Maputo a ku va va ta kumeka ni ku va va tiva entelelo wa leswi swi tirhiweke hi Segurança Social ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sangula ka lembe. Ku vula leswaku Segurança Social ku fambeni ka tin'hweti leti ta ku sangula, tin'hweti tinharhu leti ta ku sangula ka lembe, a vula leswaku swikarhato a swi kumile ka mintirho yakwe ku fana ni ku pfumaleka ka ndhawu ya ku va minti yo karhi yi tirhela kona ku fana ni ka Maxava ni le Bowani lomu va ha karhatekaka hikuva va nga na ndhawu ya vona ya ku va va tirhela kona. Na a tatiya ni ku va a kombela leswaku hakakunene vakulu va mahungu lava va kumekeke ka nhlengeletano leyi va fanele ku va va paluxa ni ku va va dyondzisa va ya kitiko a ku va va tiva lisima la ku va va humesa mali ka Segurança Social.
2: Hi le tikweni ra Afrika-Dzonga hi amukela mahungu ya riendzo ra murhangeli wa tiko a xifundzankulu xa KwaZulu-Natal ka nhlengeletano ya ku vulavula hi tiendzo hi xiyimo xa tikonkulu Afrika lani ku hlengelaka na Mosambiki. Mahungu na Eduardo Figurão.
12: Nhlengeletano leyi yi patsa 20 ya matiko ya Afrika na 2 lana ku patsiwaka na Mosambiki. Mosambiki a ta eka nhlengeletano leyi hale na Durban a ku va ta kombisa ku hinkwata ka na tona ta vuvhakachi ka malwandle ka vakhwati na hambi ka swiyenge swin'wana. Hi khambi ra ku sungula hi ta kumekana hi veni a vakombisi va ku huma eka masipala na limba rakwene lana va ta kombisa leti humelelaka ka muganga luwani. a nga nga le nhlamuselo ya mamana Tanya Cardoso da Silva a kombisaka a masipala ra Mrakwene.
13: A ma potencialidades ya munisipio ka hina a ka xiyenge xa turismo lani hi ta ka proporciona hi ta ka buyisa a lwandle hi kombekisa a xiyenge a bayiya la hina la Mrakwene hi va hi buyisa a ntumbuluko wa Mrakwene ku fana ni Gwazamtini, Marabenta, a xiyenge xa Majela e muito mais.
12: Lawa abe mabulo na mamana Tanya Cardoso da Silva wa masipala le Mrakwene ehenhleni ka nhlengetana ta vuvhakachi leyi patsaka matiko ya Afrika lomu dorobeni la le Durban.
2: Namuntlha ku tlangeriwa siku ra infirimeyuro hi xiyimo xa matiko ya misava. Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, namuntlha a hlengeletanile ni vatsali va mahungu va switeci swa ku hambana swa xifundzankulu Maputo a ku va kombisa mihandzu ya ku kola tinemba ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe hi nga ka rona. Leti tiyimbile tlhelo ta ntshima ta nhlavutelo marungula siku ra namuntlha lowu wu nga va emavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mudlovu. Ripelile.
14: Meyingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisori provincial de Maputo.
0: Kana mambo lwenkulu Roberto Mudlovu na Afonso Magule kuva mitile matata hi kombisa matshamela ya xifundzankulu Maputo hi ndlela ya madzungula. Pela hi ta va hi tivile leti ni letiyana ti vumbaka vutomi bya xifundzankulu lexi. Inaka, hina dzo itora jina kizi minutu za tikuwa ni kwa jamsa mbeki hina yale kadzano vyarash. Kone loko itava iningeni ile, ita kwa hleta ungwa na mtirisa nkulo jile swa kubata hejimu shalete umele kisi kunja kufana lech kumalembe tolo. Inga sinatla salanuke, imfumeta ni inchancho la swa ifanela.

0: Hinkwaswo leswo swi humelela na wachi kutani hi byi komba ku va hina dzoidora zvina 59 minutes ku kiyela masuku swimangalimangani ku va hi ningena ka nsimbi ya dzanovioras kone loko hi ta va hi tlhasile ku swendzeka hi ta tsutsuma haya dzimuka leti humeleleki siku ndzi ku fana leti ku malembe lawama hi tsutsumeke ku li khale hi ndlela ya matimu ya siku.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: A Zambi wa kuva hilam sama wachi zloko mangesone kuva tikweni na 19 horas.
2: Matimu ya siku.
3: 12 ka mudashini wa 1870, Portugal. A phanga xihlale xa ka nyaka ne ku vanyaka sungula ku va ya vana. 12 ka mudashini ku tlangeliwa siku dra infermeiro matikweni ya misava. Ku sungula ku treka-treka ka maputukezi ku lwandle dra indiko ni ku pfuliwa ka matiko ya Afrika wa vuxa ku va ku hambiwa ta mintengo ya vanyamatiko ngopfu ku Bahia do Espírito Santo ku sunguli loko lwandle. Ku sungule ku va ku weta ni ku nkhisa man'wana matiko ya Europa mhaka yi vonakiki hi 1597. Ku pfuxelana xikarhi ka maputukezi ni tin'wana tinxaka ta Europa ku lwandle dra Indiko ka tsemelisiwile ngopfu ku xihlale xa le xifina loko hi 1647 ku mbombomele byatsu ku nambu wa nkomati ku mpfhuka wa 120 wa makilometros. Hi 1686 byatsu bya vutsutsumeli bya ku va byi pfa hi ku xihlale xa Ilha de Moçambique ankhisini wa Espírito Santo bya 15 wa mabyatsu ya ku va magwimbe mujeki wa Nghilandhi mhaka yi karhateki swinene maputukezi. Matimo ma hlaya leswaku swihitana swa vukumeki bya vamatiko ku lowumbangu maputukezi famba swi kuma ngopfu ku vuhosana bya kanyaka. Loko maputukezi ma tlhasile nkhisini hi 12 ka mayo wa 1686, ndota ya vito Nyaka Manganyela mfa yi rhangeliwa hi hosi Nyaka Nsenga. Va tivisi maputukezi xichelafuzi xa vukumeki bya manghiza nsongeni wa Espírito Santo a nga leswaku mfa va juletela amahlonga. Mhaka leyo hi yenci leswaku ku va ni ku lwisana xikarhi ka vamakwavu Nyaka Manganyela mfa a rhangeliwa hi hosi Nyaka Nsengane na Nyaka Machavana lweyi mfa a dumbisi ku nyika vutshamu manghiza. Ku khwatlelisana loko ku vange ku ya vana ka lixaka ku va ku tumbuluka Nyaka Nkulu na Nyaka Ntsongo lana Machavana tiko byakwe byi phangiweki hi vuhosi bya ka Tembe. Ku lwisana ku ye mahlweni lana loko ku dlawe un'we ka vamakwavu va Nyaka Manganyela hosi yi dzumeleki ku dlawa ka swizrun'wa swizrazo swa maputukezi. Xihlale xa ka nyaka xi kumeka kusuhi ni nsonga wa Maputo yingitimu ka Mosambiki na xi nga ni 42 wa makilometros quadrados. A n'walungu ku kumeka Ponta Mazondwe kasa nyingitimu ku kumeka Ponta Torres. Ku sukela dorobeni bya Maputo ku ya tlhasa kone ku ni mpfhuka wa 30 ni makilometro mabidri. Vahanyi va ku sungula va le ka nyaka i vatsonga fa va kumeka ku nsonga wa Maputo. Nyaka i vito bya vuhosi byi kumekaka hi ntalo ku lowumbangu. Khaleni ka malembe vuhosi bya ka nyaka mfa byi tirhisana ni vuhosi bya ka mpfumo na matsolo ni swihosahosana swa ka Manyisa na Mazwaya lava mfa va kumeka n'walungu ni n'walungu mpela dambu ka nsonga lomu namuhla ku vitaniwaka Maputo. Ka Maputo ntsindza wa Mosambiki ku hanya ku tlula umi hi dlawo wa vanhu na ku yandlalakaka hi mpfhuka wa 355 wa makilometros quadrados vahanyi va doropa va lumba tinxaka ta ku hambanahambana. Doropa byi kumeka nsongeni wa Maputo khale mfaka byi tibya hileswaku Espírito Santo. A Bahia de Maputo ku cambalata milambu mibidri nkomati na Maputo nakone ku ni xihlale xa ka nyaka xi nga xa lisima likulu matikweni ya misava hikwalaho ka titshomba ta xone ta mati. kutlasa 1975 kuhuweleleni ka ntshunxeko doropa abyi tiviwa leswaku Lawrence Markis muxololi wa ku zhanga ku tlhasa ka muganga lowu. Ntshako ka Lawrence Markis ku sungule ku nkhema mabyatshu man'wana ya maputukezi lawa fama buya ni minchumu akuva yi cinciwa hi mahlonga, matinyo ya tindlopfu ni swin'wana. Hambileswo mabyatshu lawo fama nkhisa nkama hinkwawo leswi londzovutiweki hi mabunu ni manghiza akuva va hamba va talandza ta mintengo ni vana va tiko. Dozi ka Mudaxini ku tlangeliwa siku bya vainfermeiro matikweni ya misava. Siku lebyi byi tlangeliwa swangaku bekela xihluwa Florence Nightingale, n'wana wa Gran Britannia, a belekiweki hi dozi ka Mudaxini wa 1820. Nhwanyana lweyi a ve muhisekelinkulu wa mintizu ya vuongoli a mi dondzekile ku mamana wakwe fa hamba fambafamba na exipiritana ku ya pfuxela timbabyi. Mhaka yi mukhomiki mbilo a twela vusiwana swinene vanhu va vabyaka ngopfu vatsongwana. Hikola ka ku tihita kwakwe Florence a hambe mintizu minyingi ya vuzombe ku fana ni ku va pfunisela swinene mintizu ya Cruz Vermelha Real, leswi swi yencike leswaku a kuma ku tlokeleliwa hi lembe bya 1883. Namuntlha ku matimu ya siku hi dzimukita ku ya vana ka vuhosi bya Kanyaka ku va Portugal a phanga xihlali lexi hi dozi ka Mudaxini wa 1870 ni siku bya vainfermeiro. Nongonoko lowu wu tswaliwe wu va wu hlayiwa hi Natali hi Ribombo, kasi Tomas Buruma a veka vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo.
2: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: bola no belo avô que lá chumate no acalte que escreca campo. Acalte um belo avô sungula. Acalte um belo ombire. A fula mela. Aya machuene. Aya machuene. Cambe o gamo. Um bom pepo. Aí no sentango.
1: O nemo acaba cozele. Vantango no tênis campo. O assatanga belo canguana. O antano ati wete. Atunela belo um pepo.
0: Cassia na enda ine.
1: Sati um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. O assatilui. Aí enda su combis. Só que vem um wanakarati. Ruma sila ya kusuluka. Makambe manyingi. A comba com karateka.
0: Inti isso. Loco um ano vielela, mzimba wakwe unuza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
1: Esse leso loco um ano wawena, anintano watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso si punisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpulsel shingwani. Handlika kumunyika mafia vele.
1: Wavo, si komba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
1: Swi komba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Heyi, leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
4: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
3: Se ni ya hi nga ha rhuleliwi kona a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu ha a yo hanyengi hi swiharhi mani.
4: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena nhambi vakulu va vanhu njhe.
3: Phela u tiyisile mani, u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni nhambi xa wena munene nada.
4: Wa ha vala ku ku losa nhambi ku pfumela kunene loko u rhanga u mu losa nada.
3: Hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
4: Exi, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko senu ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina heyi a ni swi tivi mani.
5: Vaka hina a hi vekeleni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina a ku lixile inhlikani lipelile minjhani inkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile. A hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

0: Nene hile kambuva kambuva leno hina vamamana na vatatana kambe asha hombe kunene hina vela kuva hitiva kasi umani mamana hemukumeka haleno inena aveni ntizulu ukulukumba ngofu swinene kameni faku ni mati kutaleke mndambila kutani azuzelike lavaku talo aka hakwakwe kambe akuva henge tihemba majimi mama ata tihlaya vito utlhela utitshandza ubelekiwa lembe mani akwini loko hadzi hambi mina na hadzi mukile lembe ninga belekiwa hedzo antanga kutani yi fambile kambe mama hoyo hoyo kunene komishini ya radio musambiki mimani mama
1: kasi umani
2: mine rabeka adriano nkongwana ni belekiwaka atikweni bya le marakweni kamakaneta doji ja vatswali avatswali vanga va belekiwa kolomu ka makaneta jani siku ritikweni bya le ka makanetani kandza lomu ka mbuvu katika muti wa vaka mabyala
0: lomu ka mbuva wu ta hi vukati mubelekiwa ka makaneta nga yi tshandzana na kutsongo mama leswaku aku belekiweni kwenu vun'wanyanini byeni ku tata tlhasalani kutani n'wi tivaka leswaku mun'wanyana swa fambisi kwihi
2: kutani mine ya ku belekiwa kwanga a wu n'wanyani ni byanga ni hanyile ka tiko lebyani bya le ka makaneta ni buya kone ka mbuva a wu katini la ni nga kone wu katini ka mbuva ni kumekana ni hanya be kambe ni hanya ngopfu hi kwala ka wudrimi ni suka ku le ku thaseka mutini wa vaka mabyalana ni hanya hi wudrimi a ti ni za ni guga ni gamali na ni hanya hi byo wudrimi
0: a wudrimi u suka na byo hi kaya
2: kana byone hi kaya
0: kutani mama a wu ku fambeni kwini vun'wanyani byina muzanga mu va ni mindlumu ya ku hambanahambana wu hi tshandzelanyana katsongo njhenyana
2: a a yi nghena mindlumu bya ku hambanahambana bya ku kazata a liko ku va hi kuleke khale kwezu a li ku va ku kiniwa xingombela ya ku thwasa ku va loyi wanuna ni teka ni ba wukatini ni kola ni vhela hi tota thwasa hi hanya xikan'we ni loyi wanuna loyi wanuna swoswi a luzile kambe la luzeke kone ni kone mutini wa vaka mabyaya ni tindlela to ta wudrimi vhela
0: a xi nga na nga koka xitshamu ni ta tshamisa a xingombela lexi famumukina kwini
2: a hi kina kwahala ka makaneta lomu paka lomu ni kuleleke kona
0: n'wo hamba mphikisana n'wi suka lana n'wi hakina leyi n'wi ya tlhasanga wa mbangu n'wi patana mukina kona
2: hi patana hi kina ka mbangu wun'we wa mbangu wa haleni ni vahala hi kina ka mbangu wun'we
0: kutani jaha leti taka mabyaya a hela byi ku voneleke kona ni n'wi twanana tata ku buta kutani u ve u pfumela
2: ni pfumelile hikusa ni hanya kona mutini wake ku tlhasani xoxo
0: byi ku kanganyisisi ku yini
2: kanganyisa leswo swi hiwonga hi nga honganisa xiswona leswo swa ku va ku li khu swa ku khalanga leswa swoswi hikusa swoswi kumana kolomuya maradini veronto kutanini kumani kwala xingombelini
0: byi ku wongo vupfumela
2: pfumelile ni buya kaya ka byona
0: ya byi ngo tirha johana
2: na da byo tirha ku dyima
0: na wena u ku heyi swi na mini ni nga mu dyimi swi ta pasa tinaka mama hi nga ni tshandzela kutani loko u tita tlhasa avukatini swi ku na byalelile a ku u tita tlhasa vukatini u tlhela u tata landzrisa tita u jimi
2: swi ni na byalelile hikusa hi leswi paka hi pfumalelani swiswona
0: mama a van'wanyana phela loko va suka vukatini va le loko va ya va suka kaya va ya vukatini va dya ku ya kuma vutomi bya swinene u tita tlhasa u kuma leswaku hi swihala fa u dawu swa bya ku sila ni ku hani u tatlhasa futhi u sila u tlhela utani lebyi bya ku kandza a wu twanga mbilu yi ku kazata
2: ha a mbilu ya yi kazatanga fundzisa haleni hi kona ni tekeleta byi kuma swinenenene hikusa a li nkama lowu paka ku nghena tindhambi ta ku fana ni leswi a li ku dyima vhela ku ni switrama swa swinyingi hi ya hekani leswiya swa mintiruka hi ku tala ka switrama kambe ke vhela a li ku thokola hikusa hi leswi paka ni swi pfumelelile leswaku pfara kuva ni ta kota ku va ni dyima ni va ni tlhela ni thokola switrama swiya ni va ni kandza kutani a swi ni tlhase na mutali wa wukulu kambe vhela a ni kandza hikusa hi leswi mi paka ni swi pfumelile
0: a mi nga sili n'wini switrama
2: kona pa hi nga sili
0: lebyi bya ku kandza
2: lebyi bya ku
0: tlhokola namuhla
2: na madambyeni u tlhokola mixoyeni madambyeni ku kandza
0: A ku yini
2: we? Ni titwana ni li bomi ne hiku sa ni pfumelile leswaku wa muti wa ka mabyanyana ta wu tizela.
0: Van'wanyana va namuhla u nje u nga va byela swo leswi.
2: Kutani mina ni pfumelile a wu tlhasani namuntlha ni leswi hi gama hi byala hompunga a ku nga se va na swigayo a ni hompunga no kandza na wona na hompunga no kandza hi swo leswi.
0: Mama, ja ku nghena laha ka ndhambi leyi ngheneliki lembe letsi. Loko mati lawa ma sunguni ku va ma tlhasa, i swini leswi u endleke swona wena?
2: A swa ku ya njhani hi kumeke ni hela ntamu hikusa a vutomi bya nga hi lebyi paka byi li byona byi li byi pele ngopfu emasin'wini. Kutani xa loko ku chele mati lawa ni kumeke na ni hela ntamu hikusa a ni nge a ni na swakudya ku tlhasani swoswi. Kutani ni kumeka na hi hela ntamu xa ku endla xona a xi kona. Xa ku pfala ku va xi kota ku hi pfuna ka vutomi byi hi nga ka byona. A wu tlhasani namuntlha a vhela ho xaniseka. A nga layi kulu swinene leswaku kumbe ku nga va ncini xa ku xi nga kota ku hi pfuna kambe ni swo swi vhela hina xa ku hi pfuna.

0: ta pamba et tangashka. Wian. Hola.
1: Kasumani.
2: Ahena ka hitweke a vunanga le jo byi hlawuleweke kasi hi chayeleke kokwana. Hi le ka Kasumani na hi kanela ngopfungopfu hi nhenha a vunhenha lebyi a nga ku byone. Mama mulimulantswa ta vujimi ngopfungopfu haleno. Hi tlhaseka makaneta va ku va lundzisa ngopfu ta vutsheva haleno ta vutsheva tikoni ngopfu.
3: Ha va ku tsheva va kona. Kambe hine aka vutomi bya ka hina ta ku landzelela ta ku tsheva a hi swi koti ngopfungopfu mbileswi hi le masin'wini.
2: Lexi mi byimaka ngopfungopfu xikoni xi nga ni bindzu byikulu masin'wini cini?
3: Xi nga ni bindzu byikulu i mpunga, hinkwaswo swi ni swi konteke, mpunga, ntsumbula, matshimbu, salada, makhofu, masinora, hinkwaswo loko ku nghena mati ku sali nchumu hinkwaswo swa huma masin'wini.
2: Singe nwati hita ngofu wa mwe kumalela
3: hita ku hi ku dzima swinene hi ku sa hile xixi hanyisaka nikulisi vana va dondza xikole imali ya le masinwini.
2: Kokwa a mahanyela la mahanyisa ka so wone swosi loko u madzinganisani mahanyela ya tolo mchini leswi swi hambaniki swi phazamekaka na ka fa swilunga kumbe kuni leswi swi nga swa swinene swo swi khalefa swinge swone ka vutomi lebyi hi byi hanyaka masiku lawa kholomo ka ta vujimi mahanyelo ya vatsongwana hi vakulu va vanhu ni ku fananisa ni xitolo xitsu
3: swo swa ku hambana ngopfungopfu xikulu i mati, i mati lawa ma hi hambanisaka ni matshamela ya vutomi bya ka kwezu. Loko o va ku va mati ma kumeka na ma nga li kone lani masin'wini hi kwene ku nga ni vutomi bya byikulu swinene. Leswi hi swandzaka ku byala hi swoswi ni konteke swone a nga va mpunga yini hinkwaswo leswi hinkwaswo leswi hi dyimaka hi kota ku byala hi ya ku xaviseni mara u kuma mali hi leswi u dyinganaka ku byala na u tshaha minchumu laha loko ku nghena mati. Kambe xixi hi hetaka vutomi ngopfungopfu i mati hikusa loko ma za ma tlhasa matrama ma tshamile nkama wa ku tikiwa ku va mabya na a hi na ndlela ya ku ku famba mati.
2: Kanela ngopfungopfu hi ta ndlumu kusa n'wini vakulu va vanhu muya masin'wini a va n'wanyana ke lomu a ndlumu wa wehe
1: Kasumani
2: tshika ku ya xikolo
3: loko va tshika kokwa xikolo tendi n'wana loko li na yena n'wi dyondzisa kokwa ha masin'wini ukwa a hi fambe masin'wini mara kota ku va na yena a ta dyondza leswi na mina ni kuleke na ni dyondza swona. Ya va kona lava kanya u nge swi koti swo swi nkama wa kona swiswi u nge swi koti ya mina swo swi ha ni nge hembe madrimi na ntukulu wa ku va ni li na yena wa xisati ni ta ni hanyaka na yena kambe va lava nga na vona lava twisisaka va va landza va byela vhela leswi u nge swuka a ni na swo swi ni na ntukulu wa ku va ni tshamaka na yena wa mukulu swo swi no tshama lexi ntukulwana xa ku va xi nga xitsongo kambe lava vakulu u nge swi koti hikusa swo swi nkama wa kona wa ku va vatsongwana va ti hanyela khoma bayilini.
2: Hi swona kokwa hikwalaka ku va mabulu ma nandzika dyimi bya masiku swi kone swi hikalaka hi nga n'wi vitisanga na ku laha n'wi navela ku va n'wi swi siya swi nga marito ka michini ya radio Mozambique mbyini leswi mi nga hi siyelaka swona
1: Kasumani
3: marito kone hi ku va mi hi pfuna mi hi kombelela hi ku savhela a ndlalala ka mbuva laha yi kumeka na yi leyikulu swinene leswaku hi kombela hosi swa ku hi nga hi pfuna hi ntamu swinene hi leswi hi nga ka swonelani masin'wini hambi hi swi paka hi tisa swone swa marigadori xikomu machati hambi hi to swe swa ku dyima swa tihomu leswi a hi ku va swo tlhangana la ka baro bya ka kwezu a ku na tihomu ta ku va ti hi pfuna la masin'wini ta ku va ti nga kota ku va ni tikuma swa ku ni ya lahaya kumbe ni ya lahaya ya swa nge swi papaya nga tihlayela a tihomu ti nga kona to va ka papayi ni munhu kutani a tihomu ti tshukaka ti hi pfuna hi ku tala ka baro lebyi hi ku tala ka byona va yenca hi ku ba hi mimbango ya hala ka maxuba hala hi yenca hi ku kombela hi kombela sokoro bya para va hi pfuna masin'wini a tihomu ta ku va to va kone bemben ta ku va to mbela ha ku ni xibaya laha ku ni xibaya xa para kwa loko hi dya ku dyima hi pfuneka hi ku kahlula a ti kone.
2: Hiswona mutimi mani xiloso manje
3: mina ya Rabeka Adriana Nkon'wana
2: va ka Nkon'wana loko va le hala ku hahleni ka timhamba va le yini
3: swi tivi a ndzi tiva hikusa swo swa ha phahlo wo khongela
2: u taleni ka mabyana nakona futhi a swi kona
3: nakona vo khongela wo khongela
2: hi swona kokwa swi dzinganile Kasumani hi kanele na kokwana Rebecca Adriano kongwana hi ka mukuma aka.

0: Wansati ani ntamu, ani matimba ya kutilanzela mitiru yakwe, kusukela njangwini, masingwini, bazara, nkirekeni, ntirweni, hambiloko atsuka hlangana ni swikarhatu, aendla hinkwaswa kuva hlula swiralanganya swa siku lin'wana ni lin'wana. Ka minongonoko ya hina, hi ta na hi kombisa ku kumeka ka wansati ka swiyenge swo hambanahambana mahanyeleni yakwe, na hi humelelisa ku tihita ni ku tinyiketela kakwe a ku va kota ku hlengela a ku tlakuseni ka ndyangu wakwe ni ku hluvukiseni ka tiko. Ka nongonoko wa nyamuntlha, hi ta emahlweni hi ku kombisa mintirho yi landziwaka hi mamana Evelina Sithoe, mamana wa ndyangu, nkosikazi, mudyondzisi wa ku fambisa mimovha a nga instrutora. Ka ntirho lowu, mamana Evelina a vula leswaku wansati a kona kambe hi nga mu kuma hi nhlayitsongo, hikuva vanyingi va yanakanya leswaku ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha u ngo endliwa ntsena hi vavanuna. Hi ku kumeka ka mamana Evelina Sithoe ka ntirho lowu, swi le rivaleni leswaku wansati a nga swi kota ku landza ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha ku fana ni wanuna. A ku va hi tiva entelelo wa mintirho yakwe ni leswi a swi endlaka ku va hlula swirhalanganya ka ntirho lowu, a hi kumeni mabulu ma fambisiweke hi mutirhikulori Victoria Sithoe. A hi mu yingiseni.
1: A ku sunguleni ka kona a swi ni mabyalelanga, ni ve ni xitaxio ni tisa, kambe ke ka xitaxio sweswo a hi kumananga ni ku na byala swinene, hi kumake ni ku kazateka, kambe ke a ku kazateka loko ku ku i xitaxio, a hi ku tisa i xitaxio ntsena, ku va a lava va hi nyika ka xitaxio lava va na byala swaku va na byalile, swin'wana va hi komba swin'wana va hi kombi, kambe ke hi ku pfuniwa hi ku santa kwesu hi swi kotile ku va hi hamba xitaxio lexi mi nga tlhangana na xone, ni kota ku ni sungula ku ni nghena ndzeni ka swona, ni hlambela ndzeni i praya, se ni nghena ka praya la kona ni kota ku lani ka swi va bukusisa ku yini va yincisa ku yini, kambe ke na hi pfuniwa hi leswi va hi pfunisaka hi swona, kambe ke na swi nga na byali, hikusa loko li xitaxio a van'wanyana va na byali ko va mi nyika hinkwaswo leswi va tivaka swona, a ni nge swi tivi swa ku i mhaka munhu kumbe matshamela ya hi vanhu leswaku van'wana va swi tivi van'wana nipoti va swi tiva ku tlula van'wana, a ni swi tivi, kambe ke a swi hi nga byalelanga swinene. Loko ni kume xitaxio lexi kutani ni ya kuma antifu lomu ni nga tholiwa ku va ni tirha hi lomu ni tlhanganeke ni swikarhata
2: swa matshamela munhu hi ndzwini leswi yencekeke.
1: Loko ni amukeliwile ka xikolo lexi ku va ni sungula ku tirha, u kuma va director back ni ku vinyi va xikolo a lava mandaka ngopfungopfu ni a hi vinyi va xikolo van'wanyana, u kumanda lava yi nga va director technique sa a vinyi va xikolo a hi va director technique a va tivi nchumu, vo tiva ku pfula xikolo ntsena, se ku ni va director technique lava yi nga va tivaka hinkwaswo swa madyondzisela hinkwaswo swa lana a xikolo, hi voni hakanyingi va bindziselaka loko va yamukela munhu ku va a tirha. Lweyi ni nga mu kuma mina a nga ni na byabyiselanga ni kutsongo ni hikusa a fanela ku ni komba swa ku a mabyisela ya vulaya hi wani va yincisa ku yini ku dala maula xitiyori ka xipurati ka xi, kambe ke a ni swi kumanga leswo a ku pfuniwa a ni ku kumanga a xikolo leswi ni nga nghena ka xona.
2: A hi wa zambu bya xinuna
1: a nga ni langusanga hi matihlo manene hikusa kumbe a voni swa kumbe ni ta mu tekela mbangu a ni swi tivi na mina ni nge swi tivi, kambe ka nga ni langusanga hi matihlo manene layani a nga swi kotanga ku ni pfuna, o tshama mbangwini waki yena a ni tshikela ntizo wa ku hi lebyisala tiza ni tiza leswi mini ni nga vona swi ni fanela ku tivisa swona mayelana ni leswi mini ni nga dyondza swona ni landzelela tipunti hinkwato leswi ni nga dyondzisa swona hiku a xitiyori ka xikomekis devidar ni swi yencisa xiswoswo. kuti afa xiyenge xa maola xipratika xikusentiwa swa ku leswi na haleki muntshwa ni fanela ku kombisa swa ku a maola xipratika xikumbi yani director technical a fanela ku ni komba a nghena na mina movheni hikusa no toliwa a ni komba swa ku a ma fambisela hi lawa kumbe a ni vona swa ku ni fambisisa ku yini ni dyondzisisa ku yini hikusa mina ni wo sungula layani a nga zanga a swi kota ku ni komba leswo mina hi wuswanga hi kutsongokutsongo hikusa ni fanele ku ni dyondzisa theoriya ni dyondzisa a pratika ni teka vanhunu va endzhani hinkwaswo leswi ni yo va ku va ni swi yenca mina wuswanga na ni nga zanga hi ku pfuniwa hi director loyi hikusa a nga zanga ni amukela swinene
2: kutani a masunguli ya kona a wu kumanga ku na byala
1: a ni kumanga ku na byaleliwa ni kutsonga a ni kumanga ku na byaleliwa sofini hikuva ni tirhisi xo leswo hi kutsongokutsongo wo ni ntirho wu swa wona wu ni dyondzisile swa ku hini hi swi julisa xileswi hini hi swi julisa leswi ni ya ni dyondza hi ku dyondzisiwa hi ntirho hi wona wu nga ni dyondzisa kutasa swoswi ni nga ni adesi wa malembe na ni dyondzisa
2: kunene. Loko hamba a nkatsakanyo wa mpfhuka hinkwawo lowu u nga hi dzungulela a swi hita na muni ha dumba ku veni siku bya ku sungula bya ku dyondzisa a munhu wa ku kazi ku fambisa movha munhu loko a lika a ku sunguleni ka ntirho wa ku kazi a nga tiyanga ha swona kambe teka tiyisa a munghana ku va na yena a kuma ku dyondza u nga hi dzungulelananyana switsongo mayela ni mfambo wa kona
1: masiku ya ku sungula ya ku va ni nghena a sala ni dyondzisa maola theorika kani ta vulavula hi theorika sweswi a swi ni nadalelanga a nchavo wu kona hikusa u fanele ku nyima mahlweni ka vhani u fanele ku khanela minchumu leyi yi wupfiki u nga leswaku u fanele ku wena ku sungula u ti lunghisela leswaku u susa nchavo u susa u ku kala u va ni domini ya minchumu swi tiva swa ku hambiloko ni nga swona u ta swi humisisa ku yini ka swona kuse u ta va ni swivutiso laya sala kutani ni ta swi yencisa ku yini a nchavo lowu ni vi na wona swa ku loko ni ta vutisiwa swa wukazi ni ta hlamulisa ku yini hikusa ni wo sungula a ni se swi tiva minchumu hinkwayo kambe ke swi ni pfunile ni swi kotile hikusa a ni suka ni ti lunghiselile a ni suka ni ti lunghiselile wo ma inthanete wola hi mahlaka man'wana ya inthanete yinene ka ka yinene yinene hikusa va yi nghenela ka swin'wanyana kambe ke mina ni ta ku yi ni pfunile hikusa swin'wanyana ni nghenile ka inthanete swin'wana hi sweswi ni nga dyondza hi ku ni duletela swivutiso swa ku leswi ni nga tshukaka ni swi kuma sala ni ta hlamulisa ku yini swi ni pfunile leswo ni ku va ni susa ni nchavo lowu a ni li na wona hikusa a nchavo a ni li na wona ka kunene ku va na ni nchavo wa vona valuni na vavaluni va ni nchavo lowu ni ta khanela hi wona loko ni khanela a pratika swa ku nchavo wa valuni wu tshamisi ku yini u humesisa ku yini ka valuni a nchavo
2: hi swona kutani u zi u kota ku huma ka xirhalanganya lexi
1: ni zi ni kota ku huma ka xirhalanganya leswi swa nchavo ni kumeka ni li a vontade sala ni nga ha chavi nchumu loko ni hingena hikuva a ni ti lunghisela na ti lunghisela loko ni suka kaya leswaku loko ni tlhasa sala ni fanele ku yindzisa ku yini hikusa a nchavo wumbenyani hileswaku ni ta yangula swa ku yini ni ta khanela swa ku yini hikusa a ni tivi nchumu a ni na dominio ya minchumu leyi hi leswi endlaka swa ku loko u va ni nchavo kambe ke swoswi ni kalaka ni nga ha na nchavo ni kalaka ni nga swi ni nga ha na a swikazato a ma-difficultad ni ka ni nga ha li nawu a na ha chavi nchumu byoxa ni huma ni ya nghena sala ni vulavula hikusa a swilo leswiya swo tshama na mina kutani i swakudya swa siku lin'wana ni lin'wana a na ha chavi nchumu a nchavo wu sukile swoswi
2: hi swona kutani loko u sunguli ku dyondzisa ku fambisa movha ni nghena ka movha ni mudyondzi wakwe swi fambisi ku yini ku sunguleni
1: siku za ku sungula andzeni ka movha swi fana ni ko ku nghena ka theoriya ka movha swo tlula mpimo hikusa a movha wa chavisa a ni nchavi hikusa a ni fambise hi khale kambe ku dyondzisa mun'wanyana a swi nga ni na byaleli a swi ni na byalelanga ni nghenile movheni ni nghena na dzumuka siku za ku sungula ku nghena ni ya dzeni ni nghenile kumbe mimovha leyi ya xikola leyi ni amabedal xiphenelaxibetori no tekela ku nghena ni kandzihetela mabedali Ndikukona nini kuna ninga tshuka lwe wa nuno akandzetela di qualquer manera. Hikuta hinchavulo ninga vana wona. Anchavulo ya uye ntshiswa ku nda ku nchavo uni punile ku tshalo kwano la ha na hingena ni tshama no ku nte. A loko u tshuka u kandzetela swika ku yi.
2: Mm. A movo famba.
1: Ni ku chava loko ya no tekela ku nghena no kandzetela mapedani hinkwa ni ta mundheletela swa swinyingi ku viseni kandzetelile a mapedani ni kandzetela mapedani lawa yani ni mutlhamuxele ku tshuka ku sungula loko nghena u fanele ku tshamuxela lungu a matshamela ya movha leswi nga xiswona a mapedani lawa swa ku ma funcionarisa ku yini hinkwawo a mavito u hlaya vito i laha nchumu ni nchumu xi nga le mundzeni ka movha swa ku swi endlisa ku yini ni swa ku hi ta sukisa ku yini a mafikela hi wani kutani lani ni tshama ni lunghile ni mabedaje yanga ni ma kandzetelile swa ku hi ta sukisa ku yini la kutani hi ku va yi nga siku bya ku sungula a lunhu mun'wanyana a wa kandzetela bedali ya feneradora a kandzetela yona hinkwayo a hi ku sangi se swi tiva swa ku kandzetelisa wona hambiloko u mudyela mun'wanyani wa dara a rank a linga ra movha ku va nga kandzetela nga mapedali manje mudyeli swa ku kandzetela hi leswi swi endleka swa ku mina ni tshama ni kandzetelile laya hi ku tshava swa ku la hinkwaswo swa koteka ni ya lunhu loyi a yi nda yi segu a nga voni a di xin'wanana kutani ni kumeka ni chava hikusa ni kuma ni ri na yeni yelwe wa ku a teka nenge a beka ka aceleradori a nenge wu peza ku tlula a zibyi bya swikontakile ka aceleradori kutani a movha wu banga pongwe hi ku hlayena tindzisi swa ku hi ku kandzetela loko ya movha wu ta suka ku ve a wu suki mun'wana a ligara movha a nga a petile mundhasa a nga kandzetelanga nchumu a movha wu tlula i swinyingi swa ku kazata loko ya ha sungula mahawula siku ni siku hi tlhangana na swona leswi kutani kumani ho sungula ku chava ku vi kukulu kukulu ku chava masiku lawa ya ku sungula ya ku nghena movheni kambe ke swoswi a na ha li naku ku chava loko na swi tiva swa ku loko a endla leswi movha wu endle yini loko a endla leswi i mpini wu endla ka swona movha hinkwaswo se na swi tiva laha na swi tiva swa ku ni ti vhikelisa ku yini ka swona
0: i nkomu swinene mamana Evelina Sithoe hi marito ya wena yo saseka lawa u hi siyeleke wona hakunene wansati u fanele ku tiya hakuva u kota ku hlula swikarhatu swa siku lin'wana ni lin'wana entirhweni hambi ni ka tindhawu tin'wana swi le livaleni leswaku wansati a tiyile a ni nkhinkhi ni mixuvu ya ku endla xo karhi hakuva kota ku tipfuna ni ku seketela endyangu wakwe lexi lavekaka hikuva a kuma mukhandlu wa ku va a landza mintirho leyo mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi ku tiseleke mabulo hi veke nawu na mamana Evelina Sithoe mudyondzisi wa ku fambisa mimovha loko a vulavula hi swikarhato leswi a hlanganeke na swona loko a dyondza ntirho lowu wa ku dyondzisa van'wani ku fambisa movha ni leswi a swi endleke hakuva a hlula swikarhato leswo hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi ta hetelela mabulo ya hina na mamana Evelina Sithoe lomu hi nga ta vulavula hi leswi a swi endlaka hakuva kota ku hlula swikarhato a hlanganeke na swona ku sanguleni ka ntirho wakwe wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Dama Dublink loko a ku Super Mulher.

ngansi chungo kutabuya ni bakakatwane nilele tele nikole katika.